0: Papa Bun, mayong buntag ni mo, Papa Bun. Here we go.
1: Yes, guys. So, nako karon diri sa sangi alegrian. So, nako inaagian nga usa ka ginang, usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol. Kaya ako rin siyang naagian. Dayon, willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga ka, ma'am. Kisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh, hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akong friend nga taga-Gusa nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala
1: ka may ko nag... nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Mo nay paayak sa ba, mo nay paayak sa mga dealers, Amigos, ma'am, no kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nakainom mo jud ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom atong apoy kay Hyperon man ko. Katunga tayo. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon na ko ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inna na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, unsa kang orasa, ma'am, gi-allergy, ma'am, gi-atake?
2: Nag-i-atake ko is alas 10 sa gabi, eh. Tapos, nagipainom ko, na-panic na at that time, nainumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Mm-hmm.
2: Tungod sa allergy.
1: Lawa, no?
2: Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom nako sa kana di ba kay init man jud na siya, no.
1: Okay.
2: Pag-inom nako sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oo, usara ka siya hindi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit
1: siya,
2: o ni normal.
1: So normal na mo pag inhawa, ma'am.
2: Og ni normal
1: ang allergy ni mo bang nawa.
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol.
1: Oo,
2: di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo, ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gi ka, ma'am, imong baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sawa na, ma'am, na baligya ra ka wa kay inom.
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3-in-1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pud ko gi hyper so
1: wa ka gi hyper, ma'am.
2: Oh, wala na ko gi hyper, wala pud ko gi hyper.
1: So nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
2: na huro nakauyon sad nya
1: so karon nakahurot taga ko sa ka card.
2: I love ba pa
1: kanan na to siya, ma'am. Byron na to siya, ma'am.
2: Oh, nindot siya ang amigo.
1: Byron nun, ma'am, pero makaayo man siya.
2: Oh, makaayo kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa itong mga listener, ma'am?
2: Okay, so akong ma-advise sa ilahan, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di ka katulog, okay, naakay ka ng hypertension, and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay grasya sa Ginoo, gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes, guys, no, so daghan kayo salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga
3: kalagad, Louis Reyes. Gatungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pera buyag optics gyud pirmi og lag sex pagyud sa gabi. Busag kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
4: Listeners, karong buntaga, Sir Louis. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko niya, hospital ko og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louis, na di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang yung ko og suffer ani Sir Louis sa grosaryo sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon, Sir Louis, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wa yung kumuto o primero tungod kay kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man kog pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time Sir Louie nga aning inom ko lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura makog kanang mura kogi ang akong mga unod murag na nga buak murag na nga tanan gyud nya complicated na ay maayo na sa di sigla gyud kog inom og kanang Amigos until nga kanang na use na ko Sir Louie unya matag kadlawon kanang mo hypo nako kanang ubos akong sugar sa tanan nato mga suking listeners nga naminaw karon iginom na ko og kanang Amigos maulian ko Sir Louie kanang panington ko nga makalikog lupog unya iglupog na ko Sir Louie kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos coffee unya iginom na ko maulian ko Sir Louie makalingkod ko sa kong kama niya kanang muna nga kanang di gyud ko pabuwag og kanang Amigos coffee tungod kay mura ni siya og kanang gihatag sa Ginoos ko ang makaayo dai ni nako Sir Louie unya mo prolong pa nga kung pagpakabuhi ning kaributana. Salamat kay sa Amigos coffee nga naa ni din sa tong station unya sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga dili ni siya fabricated kung dili based ni sa kong experience sa kong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos coffee ning lifelong ko. Salamat sa Amigos coffee og sa tanang naminaw karon panuway na mo og suway
5: insya kana klaro na.
6: Oh, okay na kuya.
5: Yes, gahapon Sir Libong, na-live tika sa radyo through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kailang gita ni mo, makita joy mag-istorya. Unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
6: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong kamad niya. Ang primero man yun, okay, ang tinan akong testimony nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron diri, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos Coffee. Tungod kay, schedule naman ko for putol sa kong TL, dito sa Soto, huwag makumusugot, muto nga, ning perma kong waiver, ning gawas jug ko. O niya, na-hospital man ko diri sa Biralyo, mulang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya, nga putlan gihapon na kong TL, tungod, abab gani, aron na ma-safety ko. Pero, ning balibad ko, tungod kay, tanaw na ko nga, pati na pa'y remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayat at bitaw ang od, during night time matug ko, murang od sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na tayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nakabili diri sa kumag ko, kanang ang bukog naman lang, o niya, wanay unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan lang siya makapugong pero dili makaayo until nga ning suway na ko aning Amigos coffee nga why kanang why pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal unya mas naghandang herbal nga makuha nato kamunggay nga live yun sa Repentina o Bansa pero isuway na ko ang Amigos coffee until nga maotay sinugdanan nga pag inom din ako first time sa Amigos coffee nga murag mabuak ang tanan akong unod unya wako kasabot nga manggilok nga nagpurog-purog ang akong tiil na mulihok lang siya o siyara murag itang kanang isda nga imong matamakan o niya, mukisi-kisi ang imong tiil. Muti akong gibati per miro, o niya, nakuyawan ko tungod kay aside, giinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon o mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit, na ako'y tubig sa lung, na ako'y heart, na ako'y kanang kidney, na ako'y high blood, diabetes, o ban pa. Muti akong wajan ko inom o mga coffee nga herbal, Pero nisuway ko aning amigos tungod kay pwede magod kumamati sa Ben FM whole day. Unyan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, naghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga. Nag-promote silang mga coffee sad. Pero hindi ko nisuway sa amigos coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom Kuya Angel sa amigos coffee, kanang nagilom-hilom rin yun ko until nga nakabantay ko nga nag-anam nagpilot ang ako sa mad sa tubitang giod nga nakita na ang bukog nga baho kaayo nag-anam-anam na siya og pilot unya kanang hangtod nga ang katong mura o kadabitang binhod na panuslukon o dagom ang akong mga unod na nangawa na siya. O muna lang ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa akong mag-inom o coffee. Kailain man kumainom o amigos coffee ko yan deal 3 times a day man. Morning o sa akong snack sa alas 2 o sa alas 10 sa gabi. Ang buto nga, nagkaanam-anam siya og ayo. Pero kinibitang atakihon. At nag-agid yun ko ang kalisod ka ng atakihon ko. Nga bisay, nag-inom na ko og amigos coffee ka ng panington ko og kalit. O niya, makuyapan ko na sa kong kwarto. Makuyapan ko og 8 in the morning. Makamata ko og alas 2 na sa hapon. Inana ang sitwasyon. O niya, wag yun ko magpapugong og inom og amigos coffee. Until nga naayo ang akong pikastiil. Diin, makitaan sa imong staff ron ang akong pikastiil nga napilot na ang ako ang samad. O niya, ang kaning pikastiil po na ako nga napay samad, pili ayo na sad. True, ako nang i-credit sa amigos coffee tungod kay huwag man ko ilang iinom nga coffee nga nakaayo sa kuha karon nga makabarog na ko, makalakaw na ko nga way sungkod. O niya, nang balik ko sa guwapa nga mura ko si Katriona Gray. Tungod sa aming
5: gusto. Sir Lidibong, kuyawa na. O, inibalik na ikag ka-blooming karon pinagi sa pag-inom sa aming good coffee.
6: Tinuod na siya.
5: Yeah, tinuod sa to, Sir Lidibong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
6: Tinuod na. Nagsugod ko ang ka-admit 2019. Kunya, ang ako ang paggawas dito sa Sutulas, balik-balik ko sa hospital, sa Biralio, na sa Bidilien, makatestify ang ato mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Gabatanya, mo may nag-schedule ganit sa pagputol sa kong TL, pero wa madayon, tungod kay na interrupt sa amigos ko, si Onya Karon, makasalamatong kaayo ko, Kuya Angel, kay ang akong gidadasaw, nakalabit ang magdako, ka ng mura ang putaw nga, maglakaw ko nga, tulok ka buok ang haligi. Until nga nawa na itong putaw ang tulok ang haligi, sungkod na lang. Hangtod nga, iwa na ako ang sungkod, makalakaw o makabarog na ko karun. Pero listod ang ako proseso tungod kay Permiro Gudana, makalakaw na kong sa kalakang tumba. Hangtod nga, sige di kong inom, exercise, inom o amigos coffee niya, exercise. Makalakaw na kong tulok kalakang tumba. Hangtod, makalakaw na kong pito kalakang. Hangtod nga, makalakaw na ko ron, nawa na'y sungkod.
5: Wow, grabe ako ya, Lidibong. So wala kay laing giinom, Sir Lidibong, ang amigos coffee ra imong giinom, Sir Lidibong.
6: Yung inom ko og naagid ko itagitas actually sa metformin. Naagid ko metformin. Pero metformin naman ang akong giinom ani. Ang akong hihinubig ang amigos coffee. Nga, ipa na ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa tiil. O karimpikas tiil ko doon ako, telepilot na. Yung pictura naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong giinom Kuya Angel ang metformin o akong hihinubig ang amigos coffee.
5: Wow.
6: So, pilot na siya. Kunya, wa na sa biod ang pikasigil na po. Wa na sa ko mabaho ng murang mahong patay.
5: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lidibong, nga hapit na ka namatay o niya natabang ka sa amigos coffee. How true is that, Sir Lidibong?
6: Inuod na siya kay diri mangod sa balay ako ra usta. Kunya, kanang kung every time mo makukaibaw kung isang oras ako atakihon. Kunya, kanang kung atakihon ko, it should be nga ako ra gid usta during night time. Bisan ganis sa adlawan. Ako na dyan, nire sa malayay ko, Kuya Angel. Ang akong panagang ana, ang amigos coffee rin yun. Ma'am Beth, tanawa akong termos, Ma'am Beth, yung buta nga rin sa amigos coffee. Ma'am, tanawa akong...
5: Okay, okay. So, naayon naman akong mga kauban ng Sir Lidibong sa inyo, ha?
6: Kanya dia lang akong amigos coffee, ma'am, Beth. Kanya nga akong pangkulot na sa amigos coffee.
5: Okay, sa tanan kayong salamat, Sir Ladybug. So, sa tanan-tanan nga namin ako karon nga nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Ladybug. So, unsay panawagan ni mo, Sir Ladybug, sa tanan-tanan nga namin ako karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Lando Mangkadiri. Unsay ka, auhag nila, Sir Ladybug. Dako dyan ikaw.

0: naming amigoscopy mga kaisonan sa tanang mga listeners karon nga naminaw, pure orange siya. Nagpasabot nga kung inom taani ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, diayon niya, dili abrupt, kung dili gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga diayon na diay ka niya because wakay pagsalig kaayon tungod kay supplement from Malaysia, di Malaysia pambal yun. But sa hilom di ay, mature ka niya tungod sa ingredients ni ining amigoscopy na makaayon di ay sakit niya. What a hibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na ipromote, itahang coffee karon. Pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayon ninyo. Wa makumuingon na ang amigoscopy makaayon, but you try it because I, ako namin na-experience mga kaisunan na sa unang muhal na ako mag-istorya, di na ako masabsan, di na ako makabarong, makalakaw, mag-lisod na akong alsa sa kutsara, igaon ako. But tungod sa amigoscopy na akong disuwayan o buot-buot without any and notice sa ako ang doktor na ayok po.
1: Wow.
0: Mga kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, dili ko pinin og any scientific tablet tungod kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra nga dili sa maayo sa imong lawas. Pero ang amigoscopy mga kaisunan, you try it. Wa ko mag hambog o wa sad ko mamugos inyo, but you try it. Antos sa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni ana mga kaisunan, tanan at mga listeners, kaayuhan o karon
1: Wow. Kaya salamat Sir Libong, wag may ko na tanan.
2: Yes, nagandang salamat Libong. Now, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Libong with interview sa ni Sir Louis Rias no nga nagpamatuod pod mga Kabin FM kung unsa kay epektibo ang atong amigos kinik herbal comic. So unsa pay gibabot ha mga Kabin FM or mga karadyo? Unsa may mo gipaminaw karon? Unsa pay mo gihuwat mga langga kon na kay gipaminaw si mong panglawas? Okay na amigos kinik herbal comic by ato nang nadunggan kung unsa kay epektibo ang maong kape. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kay nimong gidala-dala mga langga apan wala joy kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga ha, basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidala-dala sa atong panglawas nara diri sa atong amigos kinik or Valcomics. Ang kape nga dunay vitamin C, ang kape nga mohatag o kadasig o kaabtik sa atong panglawas, tatak amigos kinik or Valcomics. Ay naglangalangan ha mga langga, duol na sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong amigos coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacia sa itong lugar. So sa paigipabot, arats, palit na o amigos kinik herbal comics.

0: kay Nagi Andre o sa kaginang tigamitan sa tong Amigos Coffee, willing kay siya mohatag siyang testimony. So may bundag ni mo ma'am, kinsay pangani mo ma'am?
1: Lia Pitong.
0: Lia Pitong. Pila edad ma'am?
1: 63
0: years old. Tagasa ka ma'am?
1: Tagasagay niya. Naasa ko din sa Bourbon sa mag-aniyan sa poblasyon.
0: Okay, tagasagay ka pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Okay ma'am, once I can share ni mo ma'am about sa Amigos Coffee, karon pa magkita nakita.
1: Guys, previously, ana.

0: taas ko og tuan ka ng pagdugo kan maabot og 160 ana over 70 over 80 ana di niya at the same time sa taas sa kayo ang akong sugar
1: taas sa dimo sugar
0: oh niya ma-feel gyud na ko mga mangatol ko ba
1: ah, mangatol ko niya allergy,
0: oh niya kanang i-discharge na ko sa ihi i-discharge na ko sa ihi ba ma-feel sa ko mangatol
1: balik hindi pangihi ni mo ba mukatol na imong
0: kwarta oh mukatol siya. Di, karon nakay naka-advise na ako dun yas, inom ani, suway. So, ni-inom ko din ito. Within 1 week.
1: 1 week lang ni mong inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Within Mga lang i-inom, ma'am, katorang yung Amigos Coffee.
0: Katorang Amigos lang.
1: Asa natin palitan, ma'am?
0: Ato sa Lin-An Store.
1: Lin-An Store, sa Sagay, Bourbon. Okay. Okay.
0: Ato kung magpalitan dito niya. Karon wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Di na kung maluya.
1: So, nagpangihin ni mo, ma'am?
0: Wala na. Wala na.
1: Yung blood pressure, ma'am?
0: 140 over 80. Okay. Maintain.
1: Maintain na siya, no? So, 160 to sa una.
0: Pero na mo ng 140.
1: Na mong sugar, ma'am?
0: Kuha na. Akong sugar na 127.
1: Sa una, ma'am? Pila na
0: so, 240 to 60.
1: So, 240 to sa una, ma'am?
0: Yeah,
1: 1 week lang ni mong inom.
0: Wala na. Less na akong sugar na niya. Makaila mo kasi mong lawas kung taas akong sugar. Dili na ko batiog kapoy, di na ko magduka. Ingon at anak.
1: Di na ka duka o, di na ka kapuyon. So, lagsik na, ma'am.
0: Lagsik na.
1: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga epektibo.
0: Epektibo, dili na ingon nga char-char nga storya, tinuod
1: yun. Basta, ma'am, di ta kaila, ma'am. Oo. Nagian, raka na ko.
0: Dito ko ni ingon, dito ko nga palit mo, anak, kaya rin doon na lang kung magpalitan din is bumbot.
1: Okay, so daghan kayong kwan, ma'am.
0: Salamat.
1: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to, usab na tong pangalan, ma'am?
0: Lia Pitong.
1: Lia Pitong sa Poblasyon Bourbon. Yes, guys. So daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan, mga Ludia. Ako lang itong nagyan.
2: Salamat sa tanan na itong mga suging tigpaminawan. Ni ako karon mahimutang sa Barangay Kugon. Ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din, doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong amigos sa 1591 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong amigos sa 1591 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tawo no nga nagantos na sa iyang sakit so na sa taas-taas sa mga panahon apan sa pag-abot sa itong Amigos Coffee natabangan good town siya. So, sir, payong adlaw.
3: Payong adlaw, sir.
2: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
3: Actually, ang Amigos Coffee sa primero na siyang introduce sa kong asawa din ako nga paimnon ko primerong inom na ko nakaingon ko nga uy, katamis ba ni? Dili ni Mayo. Kaya di man mayan ako ang tamis. Pero mingon ako asawa, try lang ko nag-inom ko sa kasimana. Mm-hmm. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko. Kaya nga kong sugar is, ang level sa kong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Mm-hmm. Pero within 1 week, pag-inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, ang akong sugar is 362. Mm-hmm. Nasya ko sa resulta, kay after a week, naama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Mm-hmm. Yung 178 na lang. Mm-hmm. So, nasya, big, kay, look, kakuan ba niya niya, kanang, maugyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikaon kong bayo, bitas-tas o balik, pero kung mo sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
2: Down.
3: Down yun kaya akong sugar is akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuha na lang, kanang 160. Mm-hmm. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna nga, mauna na akong gigamit ron.
2: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
3: Ang ako na ikasulti, kung naay Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawa ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magay ipikto. So muna ron nga ako, usan ako kanang nang isuporta sa Amigos Cafe o lahat ng pagsulti Amigos User sa New Goron. Okay.
2: Sige, salamat kayo. Ngayon, rabati mga kaigsunan, si Sir Binti Galiego ang usas mga nakabenepisyo sa ato ka Bigos 51
4: Skill. Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
5: Sharon Catalan, sir.
4: Sharon Catalan. Taga-asa ka, ma'am Sharon? Yes,
5: ako dari sa Lamintak Norte, Madalian.
4: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
5: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
4: Pila na kakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
5: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
4: November last year. So, habis na ka mag-one year that income sa Amigos
5: Coffee. Oo. Okay. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain nga sakit.
4: Ayay, nagkalain-lain sakit. Taganay sakit, ma'am.
5: Dakanay kayo, sir. Diligid siya ka ng, diligid siya makatuhuan kay bata pa kayo kong edad, pero dagan kayo kong sakit.
4: Pila edad mo, ma'am?
5: 20 city, sir. 20 city.
4: Uy, kabata pa ni mo. Kung saan mga agipaminaw sa atong, ma'am, sa atong kalawasan?
5: Before, sir, una, ni atake gid labi na ni atake katong din ako kabarog October okay. To din ako kabarog niya nagka edema.
4: Kusay ko sa mga nung din nakakabarog.
5: Nagka edema ko nang hupong ako ang palapalapa padung sa akong tuhod nang hupong.
4: Kusay siya edema mo ko idea da.
5: Edema is kanang manghupong sa kanang mutangbok siya.
4: Ah, bali oh, dayon. Di na siya ko sa kidney problem ma'am, like that.
5: Mogi na siya sir, kay nako history nga na hospital ko dayon na ay na diagnose ang doctor sa ko nga nako acute kidney.
4: Ayan, kay
5: mo ang cause.
4: Ako madonggan ma'am basta manghupong murag cause na siya sa kidney problem no.
5: Oo sir. Oo.
4: Dayon.
5: Siya, sir. Oo, moto siya. Nay nag-introduce na ko na ninyo coffee.
4: Mhm.
5: Ni-try ko na ni-inom niya. Ni-inom man tood ko. Basig isa lang ka sa shay. Muna mo, bisa mo, yusag sakit. Ba? Muto, ang tanggingan ako. Nag-introduce ako ang...
4: Ni-inom mo ko sa ka sa shay. Ning samot siya sakit.
5: Oo, ni muna siya. Oo, ni sakit siya ba?
4: Ning hatag siya reaksyon.
5: Oo, muna gibaldado ko sa akong lawas ba? Ang ako sa nipalpitit, akong dughan.
4: Okay.
5: Akong kabuhi. Muna bisa mo, magrabi kita kung kanang gising. Singot-singot na ko, okay. Nga naman niya akong giinom na kape.
4: Okay,
5: ko na ni... Oo, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyo na ni kape. O saan ni klaseng kape, ha? O tagingan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nagtuo lang po. Ko mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigwanta na ko ang kuan ang iyang reaction.
4: Taas-taas
5: kay siya, sir, kay tungod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
4: Kung sa mga sakit yung mga gawas atong ipaya, nakupong ka.
5: Oo, gawas atong sa kini ako ang major disease na kidney. Nasan po ka ng ulcer, gastritis, pumatanapos na po nga.
4: Ulcer.
5: Oo, ulcer niya.
4: Nasaday kay all ma'am.
5: Okay, trending kay karon ang kuan. Nasagunan na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
4: Irregular ang menstruation.
5: Irregular, oo. Oh. So, kada itong nakainom sagunan, at the same time, giayo niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
4: So, na normal na siya?
5: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
4: So, karamang wala na kay gipaminaw na okay na kagan sige ininom og Amigos 15-in-1 ma'am.
5: Ako kay nang nakatabang sa kaning Amigos sir. Oo, okay. Ako kay siya nakatabang. Gihimo gini siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghag sakit. Kay ang sakit mo good word dili gid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako usa sa ko nami nga problem ako ning coffee niya sa kabataan akong edad. Sakit ko gwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa ko'y migraine.
4: Migraine.
5: Oo, migraine.
4: Tapos migraine, ma'am. Insumiyahon sad ka.
5: Oo, okay ka nang lahat. Diagnose ko ato before nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
4: Okay.
5: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom na ko.
4: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
5: Oo. As in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tuloy na kaayo kay taon. Mag-yupo-yupo, mag-tungod ka sakit sa akong kidney. Muro kong lula ba? Muro kong kuba. Pero karon, ni balik na ko sa point.
6: Ayan, balik na sa point.
5: Minyo, balik na akong point.
6: Minyo, tama, minyo.
5: Hindi, sir.
6: Ay! Makapapa na ka, anak, dying.
5: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama niya. At least, nindot kay mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, ning react sa primero, then soon. Nangawa lang ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, say, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am.
5: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend nako ang kaning kapihan nga ginganan siya Amigos Coffee Skinner Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag ano siya, makaanatag mahal-mahal tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan kaniya sa iyang tanang sakit.
1: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisagit yung name one again si ma'am, si ma'am Sharon.
5: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak
5: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sir. Sige. Thank you, ma'am.
5: Thank you, sir. God
7: okay,
5: bless.
7: Yeah. Yes, nagandang salamat, ma'am Sharon. So, probin and tested ang atong Amigos Coffee, mga palangga alang sa tanin. San sa paigi paabot, di makina FM. Asapod sa atong Oki FM, on sa paigi paabot, mga palangga. Tarana, tarana, tarana, tarana. Gikan dito sa Amigos Coffee. Ari na po tadlas na diri sa Amigos Capsule.
8: Sir, hello kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir?
9: Si Ramir Baligwata, kuya.
8: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. Usa ka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung atong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
9: Yes, Kuya, no. Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no, ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sigitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog. Nindot na kaya kung pagkatulog o kanang sabong tag, kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So, gaan, atong, gaan din akong lawas. Kanang
8: langsit. Kaya pa na, Kuya Ramir, maglisod kag kalibang, hindi ka buntag.
9: Oo, maglisod kag kalibang. Usahay, gabiin na, usahay magbaan. Pero nga, nagsige na ko sa capsule, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Buntag o to hapon.
8: Lawas. Buntag o to hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
9: Nagsik yung kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule. Mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang asa ko ang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiya, no? Kanang mga acid, anak. So karon gitry pag try gina ko kuya, nindot yu kayo kay magsigita ka nang panugab or ka magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin nga kuan kanang imong mga mura bag kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yu gaan siya gaan gid siya imong pamati.
8: So, mo na so far Kuya Ramir Baligwat, ha, mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. Onya na ina mo tana, na ina mo tana Kuya Ramir na aman ri si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha, ingon si Bobby Huntili siya nga pangutan adaw si Kuya Ramir Kuya Inzaw kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom kog Amigos Capsule, ha? Sa imong experience ya nakabuldos pa bugka?
9: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na Kuya Inzil. So nindot kay Kuya Inzil no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan gyud nimo aduna gyud siya kanang epic no kay kana mabungtag sayo pa kayo wala si Junior barog na
8: sayo bro, kayo pero sa una murag dugay mo barog
9: wala ra dugay mo barog karon
8: aroy
9: pero buya ay oh kana mabungtag tinuod gyud na manguhit oy si Junior
8: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay ni Kuya Rams epektibo ha epektibo ning atong kuan epektibo ning ato ang Amigos capsule alang nimo alang sa mga naminaw Kuya Ramir maligwat sa ika advice nimo nila
9: makaalang sa
8: makaprobe gyud sa Amigos capsule ya
9: ko alang sa naminaw no ugasa ni nabot ang ato ang year karon sa Amigos capsule ganin mga edadaran na o sama apoy uban nga dili pa edadaran pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Lindog yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos capsule. Pinin mo na. Buntag sa'yo pa, wala. Hantod na, maghayag na, kuya, putig yun. So, ako ako yung laing ika-advise ninyo, no? Ang kanang mga, magnanay problema ka, may sa ilang, ilang kataw, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanyang Amigos capsule ta. Amigos capsule lang ta mga pare.
8: Lindot. Pilay edad na to, Kuya Ram. Pilay edad na to.
9: Ako, Kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
8: 52, okay. Pero tagaasa ganita, Japan, Kuya. Tagaasa ganita, Kuya Rams.
9: Nako ron ko, Kuya, nakuyo sa Palamban, ha? Kumbado, Palamban, Cebu.
8: Yes, nagagay. Salamat, Kuya Rams.
9: Nagagay. Salamat, Kuya.
8: Nagagay. Salamat.
7: Yes, dagang salamat Kuya Ramir Baligwat og sa tanan-tanan nga naminaw. Unsa pay gipaabot mga langga ha? Kutaw na sa kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para sa tanan. Isang tatak lang yan mga palangga ha? Tatak Amigos Coffee and of course ang atong Amigos Capsule ha? Nga gigamit ni Kuya Ramir Baligwat. Usa sa nagpamatuod kung unsa ka epektibo ang atong Amigos Capsule. Mapalit lang diha sa mga suking butika o pharmacy sa inyong duol. Ha? Asa mo dapita karon mga langga, adto lang sa pinakaduol nga butika o pharmacy. Palit na og Amigos Capsule. Ha? Amigos Capsule and Amigos Coffee available sa tanang butika o pharmacy diha sa inyong dapit.
10: Hey, good morning.
8: Yes, good morning ma'am. Kisa kayo ito'y pangalan na to, ma'am.
10: Ay, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
8: Melissa Abadinas Lumukso.
10: Ah, yes, Sir.
8: Yes, Sir. Taga, kuan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka napit sa Balamban, ma'am?
10: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
8: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kuan, kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am imong paggamit ma'am kay balita nako gipatawagan ka kay usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule unsa experience nimo sa Amigos Capsule ma'am Melissa?
10: Okay sir. Ang ako ang experience sa Amigos Capsule sir kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani sir.
8: Okay, lumbar pain. Oh, sige ano man.
10: Oo, sorry, kay last December, yun ni nako, sir, nako pang gipamati, bali na yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani sir niya gitagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever gipaobserbahan nako og 7 days unya human sa 7 days sir nawa tuod siya pero nibalik naman sad so ako alang gi agwanta sir niya nagkuan labod ko nag take sa ako ra gyapon tong gipadayon ang ako ang kuan kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So pagbati na ako nga naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup nga pwede po siya nga makatambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir, after ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir, bura siya gningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-nam siya o kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Aga rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karon ingon akong ba na nga, padayo na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to sir nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir pasalamat lang gyud sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko'y gi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel no.
8: So nawa ang form ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos capsule.
10: Amigos capsule sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad sir
8: na. Or usa ka blister pack.
10: Oo, kanang na po ka-capsule gani sir. Gisigi din na ako. O buntag og hapon akong inom sir, buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony sir nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang yun po ko.
8: So karon wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
10: Wala na gyud sir sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud po ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So ikaduha po na ko sir no, mo share lang po ko sir para pong maka ang ubang po na napoy gipamati nga susama nako. Okay. Kaning ako ang kuan sir, kaning ako ang pagtuogod sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ganis sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to sir dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida sir. So pagkahuman ako ato sir og take sa na po gali ka capsule sir again. Ala. Nibalik man ang akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na sir. 3 months na nako nga nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako yun kayong tabang sir.
8: So normal na ang imong menstruation nato, dili normal. Karon pag yes, inom imong Amigos Capsule na normal na sir.
10: Oo, kay since December sir, 2025.
8: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
10: 49 ako sir. So mao bito to nga
8: ang angay na gid magmenopausal no.
10: Oo sir, nagtuo gyud ko nga mao gyud toy dala pod sa premenopausal nako kay wala na po nag menstruation. So mao to ako lang pod nang giagwanta ang akong lumbar pain sir, ako lang gihapasapasan. Pubalik man gyud siya. So mao to nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule, king try gyud ko sir. Ang reaction gyud ato niya mao gyud tong ako ang kanang bingod na padom dire sa lubot. Naog sa sir.
8: Sa lubot, sa tiil or sakit sa hawak.
10: Oo, sa akong batang sir. Unya nakahurot lang gyud ko og kanang katulaging na po ka capsule na wala na ang ako ang lumbar pain sir unya na kuana sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
8: Nibalik siya sa normal. So karon yes, nibalik na sa normal madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana, mo dagayday na sad ang sapa.
10: Sir, ako ang ko answer noon experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period nako. Okay ba ya sir, kanang feel nako pura na madag bagong dalaga ani. Mo na pud ako ang experience sir.
8: So mura nagbagong dalaga. So ko ana kaning sa ato pa.
10: Dagayday na gyud sir.
8: So, dagayday na, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
10: Kay kadtong sa time kadtong wala pa nang kuan sir, kadtong napa ko di pa mati nga kadtong lumbar pain na ako sir. Mobalibad gyud ko sir kay kapoy man unya bali na gyud bayang sakita gyud unya ko ano dry gyud siya sir, honestly dry gyud siya.
8: Dry gyud siya. So karon nga naka Amigos Capsule ma'am. Nibalik og ta kuan dagayday.
10: Yes sir, baka kuan gid ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir, na improvement unya lubricant food sir, honestly lang sa katong nagpremium sir ba. Dili try lang gid nila sir ang kanang
8: dili lang tanan dagayday kay ari lang ta sa word nga lubricant.
10: Yes sir.
8: So mami sa unsay ka advice mo sa mga unsay ka advice mo ron sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program. Epektibo gyud ang atong Amigos Capsule.
10: Yes sir. Ako alang masulti sir sa kadto galing mga edad-edara na nga pareha pud nako nga nagidad na og 40 pataas kay sa ako ang experience 49 naman ko. So dili mo magpawala og paglaom. I-try lang gyud labi na gani nag on and off ang inyo ang menstruation kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang gyud ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan gyud ta kay sa ako adako kaayo pagtuo nga nag menopause na gyud ko. Pero pag abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain nga taud-taud na gyud na akong gipamati na wala gyud na tabangan gyud ko sa Amigos Capsule.
8: Okay, ang Bisayaan so, ang ang Bisayaan ang lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
10: Oh, kaning likod jud sir, kaning naagib sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukod balig yung sakita gid ana sir. Grabe gid ka sakit.
8: Okay. So, daghan kay salamat Ma'am Melissa, tagaasa gani ta Ma'am Melissa.
10: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
8: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumukso.
10: Ah, yes sir.
8: Ah, daghan kay salamat ma'am.
10: Daghan pod kay salamat Sir Angel.
7: Yes, nagkakang salamat Ma'am Melissa. So, sa paigipaabot halang sa tanan, ingon si Ate Mar, wow, ing anak kay piktibo ang Amigos Coffee, Kuya Angel. Yes, ing anak kay piktibo. So, sa paigipaabot halang sa tanan, ingon si Koan, ingon si Ate Mar, Kuya Angel. Mara, ganahan ko karon mo, Koan. Unsa man, Ate Mar? Siya, ganahan ko mo, unsa ni mo, muhikyad-hikyad gamay, Kuya Angel. Uy, ano man? Naunsa man ay Katimar. Siya, mao lang. Ganahan ng kukuhin. Ganahan ng kumu... Musayaw, sayaw, o gamay. Tara, tara, Atimar. Let's go! Yes, para sa mga nanay, yung tatay niya nga, medyo nagsakit ang buko-buko ha. Inom mo Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ya, hikyad-hikyad tagamay lang ka.

Yes, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Wala na kanindot tapos sa mga Amigos Coffee, yung nga palangga. Wala na yun ang Amigos Capsule. Let's go!

0: Whoa! Let me tell y'all a little something. Uptown. Iyasan sa pagipabot sa tanan, ah. Amigos Coffee and Amigos Capsule. Ang kape nga lamian, inubanan sa tong Amigos Capsule, mga palangga. Wow. Makawaw dyan ka kalami sa mga produkto palangga. So, sa pagipabot, no, alang sa tanan. At doon na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyo napit, mga palangga, ha? Ana ba? Sayaw-sayaw gamay. Labyog-labyog, tabyog-tabyog, ginagmay, mga palangga. Para sa good atay, gitawag nga exercise. Yan, sa kong Jati Marg, paningot na untang akong kuan, kuen dyan, akong bugan.
1: Basta bayot, sikat.
0: O yan, sabi na itabo Ati Marg siya, imumang gipaong. Daoy. Daoy, bahala ka Ati Marg, oy. From head to toe, mga palangga, itong Amigos Capsule and Amigos Coffee, mapalit sa tanan nga butika o pharmacy. Wala nga sa tanan-tanan nga mga nanay o tatay. Manong o manang nga naminaw karon. At doon na sa pinakaduol nga butika o pharmacy, palangga, para makapalit na sa mga produkto. Bitaw, ay namog langan-langan mga langga, ha? Addo na sa pinakaduol nga butika o pharmacy niya sa inyong dapit para makapalit ang mga Amigos Capsule and Amigos Coffee, ha? Yes, tara! Ay, tara. Dara, Atimar, dara. Sa Atimar, kanang makapalit ang pan, Kuya Angel. O, dara, Atimar.
2: Ay, apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilan nga kong likod. Murag, gitatugan kong bato. Lisod na kayo ilakaw.
3: Sige na gyud kagreklamo, analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni Molo.
2: Unsa man pod na. Pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
3: Ay, dili, Luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal na siya nga tambal. Nga makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma, ug lawas nga kapoy pirmi.
2: Tinuod ba na? Unsa may naanabe?
3: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mupawala sa sakit, mupalikon sa lawas, ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
2: Mao ba? Sige, sulayan na ko be, Amigos Capsule. Remember all the crimes. Apo, nindot na lagi akong pamati karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko og tarong.
3: Mauna lo. Tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang og ginumlo ha.
2: Salamat kayo apo. Nibalik na gyud ang akong kuso.
4: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural nga sangkap nga kasaligan nga tambal. Amigos Capsule. Higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.
0: Yes, Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug pharmacy. Oh, alang sa tanan nga naminaw. Diha sa inyong lugar, Miss Julia. Asa mo napitan namin ako karon, Amigos Capsule, mapalit sa tanang butika o pharmacy. Daga salamat ug mayong buntag sa tanan.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

pang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin sa tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

sa mundo mapangusga, mapang mata at mapanuri. Dapat hindi ka basta-basta nagpapa-apekto sa mga paniniram buhay. Lalo-lalo na kung galing lamang sa mga mahihinang buhay.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be?

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

That was Olivia Rodrigo, Drop Dead, only here on Vibe 105.5 FM. Guys, tonight, nanabutay laing letter sender. Yes. And kani iyahang gi iyang ipaambit nga istorya diri sa atong istasyon tonight. Ano siya? Murag trending kay si, especially to the Gen Zs, and to those people nga dili ganahan og kids ani nga or karon nga generation. Please stay with me as I read this letter from Bea. Yeah. Imong mama. Shout out sa imong mama. Uy, grabe ang imong mama. Sigig paminaw sa vibe. Sigig paminaw. Sigig atang ni DJ Moss. Thank you so much, imong mama. Regards ko sa imong mama. Ato nagsubdan og basa ang istorya ni Bea. Dear DJ Moss, ako di ay si Bea, 29 years old. Tagakugon ra ko, DJ Moss. Bag-o pa mi nga minyo sa akong bana, nga si Joshua. Og sa tinuod lang, DJ Moss, happy kaayo mi sa among married life. Every weekend, mga pimi, bisan asa nga cafe sa mga duon. Usahay mag-food trip mi sa dao. O kung makaluag-luag mi sa budget, mangandam dayon mi for a trip to Siquijor, to Bukidnon, to Baguio, to Palawan, o hopefully sa Japan pohon, DJ Moss. Mogid na ang among gid-dream na life ni Joshua. Pero nayo sa kabutang, nga murag dili masabdan sa among mga ginikanan. Kay wala pa mang gud mi plano mag-anak ni DJ Moss. Ug sa pagkakaron, murag feeling na ako dili gud mi mag-anak. Sa una, DJ Moss, abi na ko normal na nga pangutana sa mga tao. Kanus naman mo magka-baby? Kanus naman mo magka-anak? Pero DJ Moss, murag every family gathering, every birthday celebration nga among atuan, every family reunion nga among atuan, maurag na ang pangutana kanunay sa akong mga pariente. Usahay katawan ka na namo. Pero usahay maanoy na po ko, DJ Moss. Ang mama ni Joshua, pirmi mo ingon, dapat mag-anak mo, arong naamoy mo at timanin niyo, arong naamoy kauban ni tigulang ninyo. Muna usahay makahuna-huna ako, maubag yud kahana ang sukdanan sa usa ka successful na marriage. Kay para namo ni Joshua, dili man ni DJ Moss. Kami ni Joshua, we both have stable jobs. We enjoy our peace. Unya, kakong DJ Moss, ganahan gid kaayo mi makatigom. Ganahan mi mo explore sa kalibutan. Ganahan mi nga kung naami free time together, mag-date mi nga kami lang, mag-road trip, or even kanang matog nga handun udto kung walay work. O yes, DJ Moss, honestly, kabuyan gid mi mag-atiman og bata. Kabalumi nga, lisod mahimong ginikanan, DJ Moss. Dili lang financially, pero emotionally, mentally, og physically put. Kinahanglan ni mo ang damon og mag-anak ka. Muna nga, para namo, dili sa lang. Unya kung dili pa gud mi 100% sure nga gusto namong mahimong parents, dili sa lang gyud. Kay unfair mangud pud
sa bata kung himuon lang siyang fulfillment sa expectations sa uban. Pero kabalo ka og unsay lisod po, DJ Moss. Murag, ang among desisyon kay giisip nga selfish para sa uban. Murag, kung wala kay anak, murag kulang ang imong kinabuhi, murag obligado ka nga sundon ang timeline sa tanan. Usahay gani, DJ Moss, makaingon ko sa akong kaugalingon. Pwede ba nga ang among happiness lahi lang gyud pod kaysa sa uban? Dili man namo giingon nga sayop ang pag-anak, DJ Moss. In fact, saludo kaayo mi sa tanan nga parents. Dako kaayo mi respeto nila, DJ Moss. Pero pwede pod ba nga respetuhon ang mga tao nga lain o gipili nga path? Parihan namo? Kay basin para sa uban, adunay dream house nga dako ug naay mga rooms for the kids. Pero para namo ang dream house namo is naami extra room para mahimong office. DJ Moss, makahuna-huna lang gid ko. Kailangan ba gyud ming mahimong parent arong matawag nga complete ang usa ka family or successful ang usa ka marriage? Maulang to sa pagkakaroon, DJ Moss, ang akong ma-share. O sa tanang mga naminaw sa vibe, daghang salamat and thank you very much, DJ Moss, for reading my letter. Mga ka-vibe, mauto'y istorya ni Bea. They're doing this dink lifestyle. The double income, no kids. Grabe, no? Murag sa una, klaro kayo, murag ang sa una magod ang formula, o kumbaga, is to graduate, magtrabaho, magminyo, and then right after that, mag-anak. Pero karon murag nagkadaghan ng mga couples nga nangutana o pwede ingani lang sa ta. No, can we not follow the typical setup sa family? Like, can we not have kids? Napoy mga ingana arong panahon, ano? Because they prioritize more their income, their travels, ang pag-help sa ilang parents, o ang pag, you know, pag-raise sa ilang mga pets, o mga fur parents. Ug mayon di tagdink, guys, double income with no kids, meaning duha nga nagtrabaho, unya ka nang walay plano nga mag-anak, or at least sa pagkakaroon, wala pa'y anak. No? Dili po siguro pasabot ni Bea, kay ningon mo po siya nga, dili na ko pa sa DJ Moss, kadi ko ganahan ng bata. Actually, girespeto, good mood nila, ang mga parents nga, na ay mga bata nga ipangbuhi, no? Saas sila og respeto, og saludo kayo sila sa mga parents kaya nga. Pero sila nga type of couple, gusto lang din po nila mo focus more sa ilang careers or sa ilang negosyo, travel sa kalibutan. Unya, they know sa ilang kaugalingon nga they are not ready to have kids. Unya, ang uban, after, you know, deep reflection, makadesisyon nga parenthood is simply not the path they want. Napoy mga ingana nga tao. Kapila na ko kaagi sa Reddit, same nga ni nga situation ni Jay. And di sa nako ma-blame ang couple. Yes, kay in this economy, guys, di ba? I do understand naman those couple na maguna-huna agyod nga dili sa lang. If very tight ang budget, no? Well, that's totally fine to
delay ang pag-raise of anak or ang pag, diba, ang pag-anak. Kay luoy magud pud ang bata if dili nimo mahatag ang iyang mga basic needs, diba? Grabe no. I think kani si Bea and si Joshua. Feeling ako kay mga Gen Z sad ni sila. Mga Gen Z ni sila nga work, 'di ba? Daghan kay ni sila ron. I even on TikTok, 'di ba imong mama? Even on TikTok daghan kaayong couple nga mga VA sila o kay trendy magunding VA nga jobs karon. And then they're just there in the room and facing their computers ilang hours sa ilang pag-work. Unya, ang ilahang mga clients kay naa sa US, so they're earning dollars. So that's a very good thing, no? Unya, mas mag-raise kuno sila og mas ganahan sila magbuhi og iro kay di man kuno mo eskwela. Dili man kuno magbayad og tuition. Diba? Well, we do respect your decisions. Okay, if mao na nga path ang inyong gusto, then go push. As long as you're happy, no? Okay, mao magi na siya. At least we're all happy. Nya, ang importante is magnirespeto ay lang gid pud ta sa desisyon. Kung unsa magani ang desisyon sa ubang tao, then we have to respect that. Okay, dili na to sila i-blame. Ano, di man mo mag-anak? Ano man? Bitaw mo og ini siya ang pinaka basic lang nga pwede, ang pinaka least nga pwede nimong buhaton is to respect their decision. Okay, time check, it's already 6:57 and you're still vibing with DJ Moss, POVs with DJ Moss, only here on Vibe 105.5 FM. Right now we'll play some song requests from our TikTok friends here. Okay. Hello, teacher. Hello, Truth. Grabe si imong mama kakuan, oi. Kahana na ang participative. Bitaw. Okay, right now we'll play some song request. So stay with me for the next 2 hours. Only here.

0: 105.5.
1: Time check is already 7:29 in the evening, and you're still with DJ Moz of Vibe 105.5 FM. Siguro no, ang pinaka-lesson nga pwede na tumakuha from Bea and Joshua's story kay dili ta angay maglalis kung unsay sakto nga klase sa kaminyoon ang dapat nga sundon, kay depende man gud pud na sa atong gusto, okay? Depende na siya sa ato ang atong path nga gustong tahakon, right?
2: Aww.
1: Unya, kanang i-label bitaw ang usa ka couple nga wala man, dili man na kuan, uy, kay wala man mo'y anak, no? Something, if ang tao or ang couple nga makadungog ana, nga ingana ang istorya po sa uban, of course, somehow, naagad po siguro na sila'y ma-feel nga, murag pain, no?
2: Aww.
1: Kay dili man good po na ito, pwede ipariha ang ato ang gusto sa ubang tao.

I mean, like, ang ubang tao is they have their own plans. Na sila yung mga damgo. Ang akong mga damgo, possible nga, dili po nila damgo. Ang gusto na ako nga number of children, dili po nila gusto. Things like that. Diba? O gusto pa, dili na to masukod ang kalipay sa usa ka kaminyuon pinaagi sa pagpangutana. O pila gusto ni mo nga anak. Pila ka buok ba? Pila ka buok laki. Diba? Ang importante is magmalipayon mo. Kamong duha. No? Sa inyohang kaminyuon. Magtinabangay mo. Maghinigugmaay mo. Mauna siya. Kay sa katapusan, ang usa ka successful kuno nga marriage, dili lang masukod sa pila kadaghan ng inyohang anak. Sukdon po na sa inyohang pagrespeto sa usag-usa, ay inyong pagtinabangay, o ang inyong pag-build sa life nga parihan ninyong nga gipili. Okay? Busa ang mga kavay, but whether you're raising children, okay, planning to have children someday, or you've chosen a dink lifestyle, ang importante ang inyong desisyon nga gihimo together with, you know, love and respect. Ano siya pinaka-importante. Right? Okay, let's read some comments here. DJ Moss, honestly, the same ni Bea. Married na mi for 2 years. Sa akong partner, happy rami sa among setup. Pero murag, kada reunion, maugi na ang kanunay na ako nga madungo. Bitaw, no? Mga titas na to, or, you know, uncles na to, nga magkanunay pang utana, kano sa mga kamamin nyo, kano sa mga kamagana, kano sa mga kamamin nyo, and things like that. Diba? Respect lang unta sa choice sa kada couple. Ang magbuhi mansad sa bata kay dili ang silingan or ang mga titas. As a mother of 4, lisod gyud ang parenting. Dili gyud ni dapat pugson kung dili pa ready. Mas maayo ng honest kaysa magmahay. Sakto. DJ Moss, I'm a mom of 2 and I respect couples who choose not to have kids. Parenting is beautiful, but I'm also a huge huge responsibility siya. Dapat tarungon og pili gyud. True naman. Dink ni sa akong wife for almost 5 years. We love traveling and helping our parents financially. Happy ra gyud pud mi sa among setup. Mas maayo siguro nang dili mag-anak kung dili pa ready kaysa magdala og bata sa kalibutan nga dili pa andam ang ginikana. From Andrew. Sakto man po, naagid po yung di ba? As a parent, this topic made me realize na usahay, kinahanglan po na mo maminaw sa mga anak. Ang ilang happiness mahimong lahi sa among panahon, di ba? Thank you, Tita Mercy, for like understanding na naiingan ang ginag path na gustong tahakon, especially the Gen Z's now, na gusto kayo og maka-earn og mas dako-dako, di ba? So we have to respect their decision. Okay? Time check is already 7:34 in the evening, and yes, thank you so much for staying with me up until this very moment, guys. Thank you. Ingon sila nga, ilan ako na kong background whenever they go. Ilahan ako na kung kauban-uban, dili nila i-off ilang phone. Overwhelming kayo, guys. Happy kay ko, Ana. Murag part na ko sa inyong family. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you so much. Ay, makahappy. Shout out the I know ni Kuya Jem. Tricycle driver number 1726. Hello, Kuya Jem. Salamat sa pag-tune in kanunay sa vibe. Actually, he went here and then he asked me if naaba ko na tayo sticker. So, kana na ang mag-provide me pohon, kuya, ha? Oo. Sige, kuya, ako siyang ginan nga. Kuya, just be back here. Oh, tomorrow, kuya. I don't know where the stickers are. Pero definitely makahatag yun ang vibe pohon. Naamay mga stickers ang vibe. Thank you so much, Kuya Jem, ha, for always tuning into Vibe.
105.5 FM. I-play na mo ang inyong mga favorite songs. We will do our best nga ma-play good ang inyong mga favorite songs. Kaya ubili mang gani, mangita gid mi kaagi para ma-play good na. No? Or paningkamutan na mo nga mo-request na pod mo glain ka nang ma-play naghihapon na mo pod. Alright, let's play these. Let's play Tanawa Ragyod. Tanawa Ragyod is DJ mo, sorry. Let's play these songs, guys, before I say goodbye. We have here Stargazing by Miles Smith, only here on Vibe 105.5 FM.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

niya talaga ang kanyang gustong kunin. Na successful na gud siya kay gamutor naman ang snatcher. Oo, ayun, perte mangyon nga nakasabit ang vlog o naka-isling at ayun na nga naguyod gud perte yung pagkaguyod ni DJ Chabel to ana mu si DJ Chabel ay pumunta si DJ Chabel sa police station na nagadugo-dugo. Matroma na kunoog ka na nga na masanay mo makanungog kung na magmotor sa ako ang likod na mo atubang dyan ko dito kaya ay gikul ang ato ang akong dughan nga be ang heartbeat o eh kanang faster basta sa mga to ha. Once again, shout out sa ito ang mga drivers di ano shout out to you guys yes ano so shout out sa ito ang mga nag-workout na diha, nag-exercise in the morning, nag-jogging in the morning. Sa itong mga Sumba babes later, no, nga murag nag-ready na po ni sila. Oo, nag-ready na sila sa mga outfit. What is the color of the day sa itong mga Sumba babes diha sa plaza? Kaya yung mga Sumba babes. Oy, basin de, nabay mo yung Zumba o Sabado? Kaya basin, pwede po kumuapila. Dancer ba yako? Kay gatuo mo. Oo. Marunong din akong sumaya. Oo. Basta singer, dancer. Oo. Shout out ha sa itong mga sayo ng mata. No? Kana mga nag-jogging-jogging na diha. While lagi jogging-jogging na minaw ni DJ Chabel very early in the morning. Diba? Dili, syarog din ako yung mga dunggan diyan napita. Oo. Shout out sa ito ang mga Carinderia vendors out there. Nga usas sa mga sayo ng mata. No? Especially sa King and Surge Eatery sa Atbang. Very, very sayo kayo. Good morning. Sa ito ang mga trabahante ng mga graveyard shift diha nga padung na manguligikan sila mga trabaho sa itong mga call center agents, sa itong mga security guards. Yes, maayong buntag. Yes, ano sa itong mga solid listener sa Vibe 105.5 FM, especially sa mga taga Binting Street, Tagbilaran City. Sa mga silingan diha, maayong buntag. Oh, giabrihan na ginila ha, mga radio. Yes. Shout out ninyo guys. So karong buntaga no, kaning ato ang paghisgutan, pagabat-baton. Wow! Atong pagatukion. Grabe jud kaayo oy. Oo nga atong istorya kay gi kuan gid ni siya kanang musay tawag ani oy gi basta kay gi request ani mo request ah pwede ko mukha nung topic na ko kasi kumain kami kanina ayun na nagano siya ng topic grabe kaya ang topic nga pagkahugot gud sa ihang topic nga ambot dis ani siya naghugot man niya ang tama ning tapika oy nanosebleed gud ko sa topic So my topic for today's video sa itong mga live viewers diya no. Kaninga topic requested by Mama Mabel Inoraba. Inoruba di ay. as akong ka power pop girls ni siya Mama Mabel Inoraba. Grabe jud kayo ang ato ang topic karong adlaw mo grabe jud kay hugot nga hugot amot asa ninyo gihugot oo nga bahin po ni daghang makarelate ani kay bahin man ni siya og kuan gugma basta gugma na gani basta nagsugod na gani sa letter G nagtatapos sa letter A gugma 5 letters gugma in English 4 letters love love may ta may natatandaan ka sa love, ha, Mama Mabel? Ay! Kaya syempre, tawagan nila sa una kay love man. Sa iyahang ex. Gireveal, the revealing day ni siya. So, karong buntaga, ito, ano, murag, may nagbabadya, ah. Yes, shoutout sa itong mga nang labay di, ano, good morning. Yes, good morning, ladies. So ato ang topic karong buntaga. Syempre pag-chat ni Mama ani in English gyud siya. Pero ako alang man ni Bisaya unha kay Bisaya man ta during the pita.

Iyahang giingon nga, iyahang gikuan nga topic is, if I will choose you, kung piliun tika, I will lose myself. Hala! If I will choose you, I will lose myself. And if I will choose myself, I will lose you. Wow! Unsaon? In Bisaya, atong Bisaya un, kung piliun tika, mawala ang akong kaugalingon. Pero kung piliun nako ang akong kaugalingon, mawala ka, mamili ka anang duha, di ba? Pili, mamili ka, di ba? Te taani karong buntaga. magdidibati tayo, ha? Oo, sa ato ang paghahisgutan nga. Kung piliun tika, if I will choose you, mawala ang akong kaugalingon. I will lose myself. Pero kung piliun ako ang akong kaugalingon, mawala ka. Ala! Grabe ang pagkahugot. This akahani gihugot ni Mabel Inuruban ng tapika. So, ato ani nga pagatuki on later ala kadiha thrilling gabi kun pagka kuan siya kanang a very very thrilling nga topic no urag daghan jug makarelate ani nga topic na to karong buntaga. So don't go away mga ka-vibes, kay taas-taas gyud ni ato ang pagahisgutan karong buntaga no. Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Ayan na, naana siya. Ang ni-request sa ato ang topic karong buntaga. Very early. Oh, good shout out to Mama Mabel Inoroba. Sa'yo ka ni Mata. Kaya murag nangandam na ganun siya. Kaya syempre, ang pamahos sa itong mga kids. Nga naman yung mga mother. Sige, ngunin si Jadirig Tarunga. Explain ha po. Makulbaan man po, Tani Kalit. Oy. Murag ka ng, ano, kalit mo ka ng, pwede mo run. Sumaayong buntag mga ka-vibe, no? Karong buntaga natin ka ng topic. Grabe ta kayong topic nga murag. Kuan siya ka ng, usa lang siya kalinya bito, pero ka ng bugat kaayo ang meaning. Grabe ka ni si mama, very bugat siya kaayo ang meaning, no? In English, English, mato na, if I will, choose you sa to mawala sa to atong basahon tong balik. If I will choose you, I will lose myself, and if I will choose myself, I will lose you. Grabe this amon ini mo si Jana ko this amon ini hugot manini mama Mabel oy. Sa Bisaya pa, kung piliun ti ka, mawala ang akong kaugalingon. Wow! San all mawala? Pero kung piliun ako ang akong kaugalingon, ikaw ang mawala or mawala ka. Grabe si mama. grabe na pagkahugot nga hugot. So mga ka-vibe, no? Ano abay, naabatay at time sa ato ang tagsa-tagsa ka-live. Tagsa-tagsa ka-live nga ka ng nahigugmata. Nahigugmata pag-ayo sa usa ka tao. Gabi ako din. Kanang ma, kanang nahigugma. Bita mo, saan ma, yan mo. Natutulala. Hindi naman din ako natutulala pag ano, lumalapit siya sa akin. Kadang bisan ka na ang imong ka na nga kalipay, imuhang mga dreams, ug ang imong kaugalingon, imong nalimtan tungod niya. Hala, nalimtan! Di ba na yung mga ingana kay usahay? Ni-alarm na dyan ang ako ang cellphone. Kay usahay, no, sa ato ang grabe yun nga paghigugma sa usa ka tao. Grabe ang gugma, no? Kanang dili na tumabantayan nga, kanang naghatag na di ay taog sobra. Sobra na kaya atong gihatag nga hangtod nga niabot na gyud ta sa points atong kaugalingon nga ang niabot na ta sa atong point nga kanang ang ato ang self atong kaugalingon murag kanang maoy nawad-an og bili. Ay, di ba mama? Nawad-an og bili, pabili nga. Saon? Di ba? Unya magmao na siya ka ng pinaka nangout na si DJ Jamila. Magmao na siya ka ng usa sa ka ng pinakalisod nga ka ng decision. Decision in life. Ka ng makaingon ba ka ng magpabilin ba ka sa usa ka ng relasyon na nga naguba ang imong kaugalingon. Ma! Or mupili ka sa imuhang kagalingon bisag kahibalo ka nga kanang mawala siya. Di mo? Pero kay dili man tanan, no? Dili tanan nga kanang pagkawala. Pagkawala, sana all mawala. Parihas. It's not all the same. Kasi syempre, lahi-lahi biyatag ka ng experiences in life, mga hugot sa itong kinabuhi. Lahi-lahi patag mga love life. Di man ta parihas o love life. It depends sa mampod o kanang imuhang uyab o ako ang uyab. Parihas ta. Kanang imuhang uyab o ako ang uyab. Same person. Basin mo una ka ng murag parehas yung taana. Sorry. Mauna, biyain na siya. Ah, next question na. Unya na ma. Unya na ako siya biyaan. Oh, dili man tanan no, dili man tanan na kanang ang pagkawala gyud pareha. So it's not all the same no. Ana ra na tali ma the same og parehas tag uyab. Oo. Kay usahay mawala ang tawo. Mawala ang tawo nga imong gihigugma. Ma. O usahay ikaw mismo ang mawala sa imuhang kaugalingon. Hala! Oo. Diba? Mo nabiyain na siya. Naamay na kuan ako ni maawa. Nay ni comment si actually ni chat siya. Grabe jud kaya ang pagka-chat. Oo, si ang ka-nerf. Oo, si Angelito Zamora. Oo, di ba nangutana gid siya. Ako man siyang giingon nga unsa may kuan nato karong buntaga. Oo. Yang gitubag kay for me choose self first. Wow!
2: Wow naman. Wow.
1: Grabe. So with it alone, you can stand alone even without the selfish crush. Love is just a feeling and no assurance between love and commitment. Ay, grabe. Mura magpang-beauty queen. Oy. I choose commitment for it will last forever unlike love. Grabe niya ako ang ami. Grabe ka, Yotch, ha? Ikaw, Yotch. Gabi yung pag-ahugot is apo ni. Nga ano ni mga ako mga friendsters? Nga ano ni ako mga friends karon kay kanang grabe kay sila kahugot. Bisa asa man ni sila nga nagahugot-hugot man ni sila. Ay grabe, mura grabe tali nag silang experience in life. Ah, like me. So mga ka-vibe ha, nakaabot na ba mo sa point sa inyuhang kinahanglan na ni mong pilion ang imong kaugalingon bisag sakit kaayo. Oo, di ba mama? Oo. Or ano ba ka kanang nakapabilin ba kag ka na masda? No. Ang hirap-hirap, no? Oo, naitali mga uban ani mo nga possible answers, no? Nga kanang, gipili siya, og nawadan ko sa ako ang kaugalingon, sana ulawayan ko. Ano mawala mong gid sa kaugalingon? Or napoy miingon nga kanang, akong gipili ang ako ang kaugalingon, di ba, mother? Og dito kanang nagsugod ko, og heal, how do you heal a broken heart? Ano ka ba sa sulod nga lyrics? Diba? Lisyod gyud kong ang gugma og ang kaugalingon ang imuhang piliun na mamili ka anang duha. Ha? Love and hate ko lang. Unsaon sa mga ka-vibe, no, ang tinuod nga gugma, dili man unta siya kanang if true ang gugma, no, dili siya makapawala sa atuhang tagsa-tagsa ka mga identity. What is identity spell? Murag ka nang dili gyud nimo na siya kanang dili kini magpug mo sana siya ha mag sana ay, ang hirap magpugos nimo no nga kanang biyaan ang imuhang mga damgo ay mga prinsipyo og imuhang kalipay. Oo. Kay kung ang precious sa paghigugma, the price of being in love. The price na, abi kong priceless na siya. Mao ang pagkawala sa imong kaugalingon, no? Oo. Basin ko ana po da panahon nga pangutan-on nimo ang imuhang self, imuhang kasing-kasing. You ask your heart. Heart? Okay pa ka heart? O, imo pang pangutanan, imo mong kaugalingon, o gugma pa ba ni? Is this still love? Or kanang kuan or may kaganang sakripisyo nga kung ragsubra na. Gugma pa ba ni ako ang gibati para niya or murag sakripisyo na lang ni nga murag grabe na gid ka sobra nga murag gihatag na gid mo ang tanan-tanan. Oo nga murag wa na kagibilin sa imuhang kaugalingon. So mga ka-vibes, no, andam na ba mo? nga masagitan. Sa ato ang topic karong buntaga. Ay, grabe kayo, John. Oo, diba? Grabe. If I will choose you, I will lose myself. You better lose yourself in the gikanta. Or if I will choose myself, no, I will lose you. Ah, diba sa mga ka-vibe, no? Grabe, din kalawang niya to ang topic. Oh, ready na ba mo? Sa usa kalawang, kung ano siya ka ng lawang, tinuod, naghanjog makarelate, ani, ay, maski ako, murag, masin po dog makahilak ta ani ato ang discussion karong buntaga. So ayo pud kay dibdiba kay basin ayo kanang slight ragon siya, ha, is light. Oh, atong hisgutan ang linya nga dapat kanang magdaghan jud makarelate na kung pili unti ka, di ba mawala ang akong kagalingon, pero kung pili una ko ang akong kaugalingon, ikaw ang mawala or mawala ka. Ay, grabe! So ato aning don't go away mga vibes. Ato aning hisgutan ni ato ang topic karong buntaga. Only here sa atong programang Pukaw na Vibe with DJ Shabal. Only here on your home, Good Vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yeah, so once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM with DJ Shabelle! Ang taas! Ah, di ba? Shabelle, ang dahilan, kaya di mo na ako kailangan. Pag makahibaw na, ko, kantaha kadugayan. Oo, oo, oo. Basta kasi si DJ Shabelle ang dahilan. So, karong buntagan, ho. Grabe itong paghisgutan, pagabatbato. Grabe dito ang pagkabatbato, no? Yes, no, so, mga tanong ko, nakapangapi na ba ang tanan niha? Did you drink your morning coffee out there sa mga mahiligo ng kape like the DJ Rick, ho? Hinay-hinay sa paghigob sa kape, ha? Parang huyupuyupon gamay para dili mapaso ang dila. Na po'y ubano ka na magtimplag kape niya. Kanang ilang magtimplag kape niya, ila pang pahuwaton nga mabugnaw ang kape. Oo, nga naman na. Ayan na, so sa itong mga listeners di ano sa ilahang mga tagsa-tagsa ka pa ni Malay. Yes, good morning ninyo, no? While nagdiga mo sa ilahang mga pamahaw di ha? Yes, so ay, pamahaw, lami ka is lami kay ka, kuanron ka ng mga silog-silog, ah. Sa mo taong paborito ni Isabel, spam silog, wow. Oo, spam silog, paborito. Oh, my favorite ko talaga ang spam. So, karong buntagan, no, atong isgutan ang usa ka situation, usa ka situation nga murag daghang daghan jug nakaagi ano, daghan tag murag nakaagi gyud ani, no. Apan dili tanan no makasulti, daghang tao ang nakaagian na pandili tanan mo sulti. Ayo, so atong pag-istoryahan nga kung piliun tika mawala ang ako ang kaugalingon, pero kung piliun ako ang kaugalingon, ikaw ang mawala. So mga ka-vibe, no, kung mahigugma ka og pag-ayo, Mama Mabel, if you love somebody till the end of time. So mga ka-vibe, no, sa pagsugod yun sa gugma, di ba? Nga namang yun na, it all starts in the beginning. Lisod po dog mo starts a wahi. Oo, sa kinunhan gid na magsugod. Oo, sa kinunhan journey sa atong love life. Ila-ila. Ay, nga naman na. So pagsugod yun, no, tumulog-tug, no, din napitan, no, ha? Sa pagsugod sa gugma, no, natural lang yun nga kanang muhatag taog oras, di ba, mga ka-vibe? Muhatag ta sa ato ang attention, mga, unsa man na, mga sakripisyo, na yung mga sacrifices, ug usahay ang ato ang kaugalingong kalipay, di ba? Kay kung tinuod ang imong pagbati gyud anang tawhana, o grabe imong hang feelings nga gaurus-urus nga gyud bilang nga to the highest level ang imong feelings, so gusto man imo nga kanang tawhana, no, nga malipay ang imong gigug, madiling lang ka ikaw ang malipay, syempre siya pud ang malipay, malipay tang tanan, malipay mong duha. Oo, sana all nalipay. Ako wala. Ah! Diba? So, apan ko ano, na ay bat. Bat. Bito, na apan usahay mga ka-vibes, no. Sa sige na tuog ka ng hatag. Give. Oh. Wala na nato ka ng namatikda na nga kita na di ay ang nahurot. Ay. Tayo, sa tawagan na, naubos. In Tagalog, naubos. Diba? Oo. So, naigitawag nila ka na nga hinay-hinay nga pagkawala gyud sa imuhang kaugalingon, sa atong tagsa-tagsa kaugalingon, sa mutag mahigugma ta? Kaning gugma? sus Ginoo ko. Dili man jud na kalit nga mawala gyud ang ato ang kaugalingon, no. Magsugod man na siya sa mga gamay nga mga butang, sa mga gagmay o small things, di ba? Like kanang unsa man ha, small things, gihuna-huna mga small things. Oo, kanang dili na kamutuman sa imuhang mga pangandoy, mga ingana. Oo, kanang dili na ka magkita pirmi sa imuhang barkada. Ay, mga barkada diha. O kanang mga dili na ka mubuhat sa mga butang nga makapalipay nimo. Oo, kanang mga ingana, mga small things nga mga mahitabo ba, or kanang kung pirmi na lang kanang siya ang imuhang giuna. Oo nga, kanang wala na kanang bilin para sa imuhang kaugalingon. O sa kadugayan, makamata na lang kang murag kanang wala na kay nailhan na sa imuhang kaugalingon. O kay tungod, oo, tungod anang sige ra kag hatag siya pirmi ang imong giuna. Oo, wala na ka naghatag og value sa imuhang self. Oo. Ayun ang dumihang. Usara kabukang ato ang kaugalingon. Oo. Dili na ta makita og lain ang kaugalingon. Oo, di ba mga ka-vibes? Oo, grabe ang paghugot. Oo. Hindi ka na makakita ng ibang sarili kasi isa lang ang sarili mo. Oo. So, natuka. Oo. So mga ka-vibe, na ba kay butang nga imo hang gibiyaan sa una tungod sa gugmay? Bago pa kini naka-chat si Madam Ay. Shout out to Madam Anna Marie Dumpson. Hi Ma'am Biana, see you later. Di ba ma'am? Nakita mo yan ma'am, ang pangit-pangit na niya. Oo, tapos mubo pa siya. So mga kamay, sinama ko mga tana, naabang mga butang na imuhang gibiyaan sa una tungod sa gugma. Oo. So masin mga possible answers, anak no, na imo ingon og kanang gibiyaan ako ang mga dreams. All my life is changing every day. Dreams by the Cranberries. Or gibiyaan nimo ang imuhang kanang imuhang kalipay ngana mana. Oo, tungod sa gugma sa kanang gibiyaan nimo ang imuhang mga higala. Oo, kanay ba uban nga na, no? Nga naman ang uban nga pungan man. Ayaw mo pag-ingana, ha? Oo, di ba pungan ka nga? Dili mo makita yung mga barkada. I don't like that. Because sa wala pa ka niabot sa ako ang mga, sa ako ang kinabuhi, nanana ako ang mga friends. They are part of my life, so don't take them away. Or kanang or gibiya na biyaan ni mo ang imuhang kaugalingon. Di ba? Ayaw lagi biyaan mo kaugalingon lagi. Kanus ako no, delikado ang gugma. Delikado di po din gugma, no? Wow. Oo. Kanang mga ka-vibe, no? Bito, dili delikado ang kuan ha, ang pagigugma. Dili jud delikado. Apan, delikado kung mawala na ka. Makwala na ang imuhang identity tungod ni ini. Oo, mawala kasi mo kaugalingon, no. Kay ang tinuod nga gugma, di ba mama Mabel, dili unta kanang magpugos ba nimo nga biyaan ang imuhang kaugalingon aron lang kanang mapabilin ang usa ka tawo. Oo, di ba kanang imuha jung ko ano nimuhang kaugalingon nga tungod lang sa usa ka tawo bitaw para magpabilin lang siya nimo. Grabe man ipa ano man oi mao gamay man ibagahugot oi. Dili unta kinahanglan nga magantos kapirmi. Oo, dili man unta kinahanglan gyud nga mag-antos. Oh. Dili unta kinahanglan nga ikaw ra ang sige ug sabot pirmi. Oo, di ba? Kay syempre kamo mang duha na sa usa ka relasyon. Oo, sangi ingon pa pag nagino it takes two to tango. Oo, di ba? Should pud. Oo. So dapat, oo, sabto na niyo ang tagsa-tagsa. Dili kay ang iisa ra. Oo, kay ikaw ra bodega da sa imong relationship nga da kamo mang duha. Oo. Di ba? Kay kung ikaw na lang yun pirmino ang mag-adya, ang mag-adjust, oo, ikaw na lang ang pirmi. Basi na, dili na na, kuan, dili na na gugma ang imuhang gidala. Oo. Di ba? Kundi makaingon ka og ka ng kapoy na. Kapoy na kapuya na ani oy. Murag ako na laman tanan. Oo. Murag anton nga mo kaingon kag dili na ni makaya. Oo. Anton nga murag I let go na lang din mo siya. Di ba mama Mabel? Ah! Oo, so mga ka-vibe no, kinsa man diri ang nakaingon na og kanang okay ra, ako na lang ang mag-adjust. Di ba na yung mga ingana, no? O niya, pagkahuman, ikaw na hinuon ang nawad-an o peace of mind. O, kaysa sige nga mag-adjust, adjust, anong tanahana. Ngayon mo na lang yung murag, wala na dyan kay gahuna-huna sa mga kagaling. Wala na, nawad-an na kag peace of mind. Oo. Sige na kaog ka ng magulong-magulo na talaga ang inyong isip niya murag, hantod yung murag labad na kayo sa ulo. Bitaw nga, sige, kaguna-huna. Oh, grabe. Oo, murag, makaingon ka og love language na ba na siya? Is it love language? Or murag, kuan na lang siya ka ng volunteer work. Volunteer na lang, volunteer work na na siya. Or na lang na siya. Di ba? Imbis, ayoko na. Sabi, kinunahan pa ganini pero murag grabe na jud ang kasakit sa kasakit sa kanihang ato ang giisgutan. Sabi ni. Grabe ni si Mama Mabel. So mga ka-vibe no, ang gugma gyud makapahappy gyud na nato. Syempre. Oo, ang love yun, makapahappy yun na siya. Pero dili kini unta, mo'y hinungdan ba nga mawala ta sa ato ang kaugalingon. Kaysa unsaon. Oo. Kaysa katapusan mga ka-vibes, no, kung ikaw mismo ang mawala, unsa pa may mabilin nga, unsa pa mamabilin ni mo aron ihatag ni mo sa uban. Oo, di ba? Kung mawala ka sa imong kaugalingon, samutag na kay mga anak, kanang ingana niya, maski una ni mo na imong gugma-gugma. Oo, di ba? Oo, ikaw mismo ang mawala. Unsa pa mamabilin para ihatag ni mo sa uban. Oo, or sa another love story nga moabot sa imo, ha? Ay, garay! Ay, grabe. So, mga kabay mo, ayaw mo ga, don't go away ha. Kaya, syempre, sa sunod nga, kuana, bahin sa ito ang hisgutan. Ang pinakalisod nga decision, unsa man kung kinahanglan ni mong pilion. Ay, mamili ka! Ang imong kaugalingon, bisan kahibalo kang mawala ang tao nga imong gihigugma. Ala, unsa man na kung kinahanglan imong pilion ang imong kaugalingon, bisan mawala siya nimo. So padayo lang ta later ha mga ka-vibes. Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Vibe 105.5.
1: Louder than your weekend plans.
2: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. Wow, pina vibrato. The vibrato is very vibrating. Ah! Ay! So once again, umayang buntagis pa sila sa itong mga bago palang nakatune in sa Vibe 105.5 FM. No? Good morning ninyo. Oh, ni Subang Yad, mag-nisubang nag-yod, Haring Adlaw. Ah, yeah, so, sobrang init, init, init, yung karawadlaw. Ah. So, balik ta sa ito ang... paghisgutan karong buntaga, no, which is this is a requested topic requested by Mama Mabel Inoroba. Nabi si Mama nag-judge ba ni si Mama Mabel og kuan gabi singing contest. Sila ni ano ni Sir JP John Paul Tinampay. I think si Ate Sherwina ba tong isa. Nag-judge sila kagabi ng singing contest doon sa Lubok. Diba? Pagkatapos nun, ayan. Tapos ako, kumanta ako doon sa doon. Basta. Tapos ayun, nagkita-kita kami. Kaya inon, hindi ko alam kung bakit nung naisip niya na ito ay itopic karong morning. Ayun, so shout out sa atong mga live viewers, especially sa Agiman Carl. Hi, good morning. And also, so Maria Kalipay. Ay, ang ganda ng pangalan, Maria Kalipay. Maka-happy good siya. Oo, apelido pala. Kalipay. So once again, welcome back sa mga, welcome back. Yes, welcome back mga ka-vibe, no. Sa unang bahin sa ato ang namurag nahisgutan yun na to, ganiha nga kanang usahay sa sobra yun na to nga kanang paghigugma. Ay, mauna, nasubraan na kayo, over na over. Mahimutang mawadam yun sa ato ang kaugalingon, mawala yun sa atong kaugalingon, no. O grabe yun ka, kanang kayo kakagugmaan, nga sigara yun ang imuhang gihimong kalibut. Oo. Karon ato na sang isgutan ang lain na sad murag lisod sad nga decision nga ang pagpili sa imuhang kaugalingon bisan kahibalo ka nga kanang mahimong mawala siya. Di ba? Oo. So mo na siya gingon og ang panagbangga magbangga gyud sila. Grabe ang pagabangga sa gugma. O ang gitawag nila self-respect. Self-respect! So, usahay, no, mga ka-vibes, dili man tungod kay wala na kay gugma. Dili po tungod kay gikapoy na ka. Kung dili tungod kay nasabda na nimo ba nga kanang dili na healthy ang tanan. It's not healthy for you anymore nga kanang nga relasyon kay murag grabe na ang kasakit emotionally, mentally, socially ug ayaw lang pud intawong paabta og physically. No. Wag tayong dumating doon. Oo. Kay once gani nga moabot na tag physicalan murag. Doon tayo punta sa ano, ha? Kanang ingana ba nga? Kanang, gihig ka na, basta. Tungod kay ingana, ano nga, kanang, lang gihigugma pa ni mo siya, you still love him or her, pero kada adlaw, kanang, magpabilin ka, mas ka nang nagkawala imong kalipay ba o ka nang confidence o peace of mind. Diba? O sa kay dili gud na ta nang tungod gud sa ka nang wala na kay gugma, no? Oo, kay murag tungod lang gud sa ka nang gikapoy na lang yug ka. Oo, gikapoy na ka uga sabot, dili na siya healthy para nimo. Kay murag ikaw na lang yun, pero maybe bitaw, ikaw na lang yun gada sa inyohang relasyon. Diba? Antun nga ka nang mawala na imuhang, dili na ka-happy, you're not happy anymore with the relationship that you're in right now. Dili na siya healthy, ma, para nimo, especially sa imuhang naiuban yun, anino nga ka nang, tungod yun sa gugma, no, naiuban nga ka nang ang ilahang mentality, magka-anxiety and everything, nga makahuna-huna yun silag maot. Oo, di ba? Nay uban ana na makabalita na lang ka nga naay nag kuan dito nag basta oo kanang mag pwede ba siya isulti? Oo, kana mag-suicide nga na, bitaw. Oo, kaya tungod sa gugma o lahi-lahi ba yan yung ano nga, naibahin sa pamilya. Pero kanang usahay na ay pinakakuan ng tungod sa gugma nga gibuwagan ka sa imuhang uyab. Oo, or na ay nag-cheat ang imuhang uyab niya. Murag dili, wala niya mong makaya, bitaw. Oo, hangtod nga na nakahuna-huna kaugmaot. Oo, unta dili mo abot sa inga na mga ka-vibes sa oo. Gugma na good tao, gugma, pero ang gugma ayaw na ay limitation ba? Ayaw iabot sa limit nga inga na bitaw nga. Kanang grabe na dyan nga murag na murag sobra na siya nga na nga muabot ana nga butang nga bitaw nga makahuna-huna kana nga maot nga butang. Oo. Murag sobra na pud siya ka nga nawala ka sa imong kaugalingon. Murag mauna nga ang imong buhaton ana no if ever nga ingana ka nang mawala ka sa imong kaugalingon or dili na mo makaya bitaw ang inyuhang kuan na always ang imong buhaton is pray o mag-ampo ta sa Ginoo no. Oo, kay syempre paminawon man ni Lord ang ato ang pag-ampo. Oo, kana nga mag-ampo ta from the heart. Oo, lami kay sa pamati nang ingana oy kanang bugat na bitay mo hang pamati unya. Mag-ampo ka. Oo, mag kanang kuan ka sa Ginoo sa tanan-tanan no didto nimo niya isumbong tanan-tanan ang imuhang mga kasakit kalipay tanan-tanan di ba mo gaan ang imuhang pamati. Oo, musimba ka, ganun, oo. Diba? Praise the Lord. Diba? Oo. So, murag nga na ka nang mawala na ka sa imuhang kuan ba, imuhang kalipay, wala kay peace of mind. Ug murag, mauna jud tali na ang kanahang punto nung magsugod ka o pangutana jud sa imuhang kaugalingon. Ug hangtod kanus apa man kung mag-antos. Oo, makapangutana gid ka. Hantod kanus apa man ko mag-antos. Oo. Oo nga, hantod kanus apa man mag-antos. Gito, giko anan jud mga ngano man ama. Oo. Ngano man sabil, DJ Shabel ha. Oo. Diba kung ang pagpabilin mauy ang nagpasakit ni mo no. Oo. O sa mga kabay, usahay dili ang pagbiya gyud ang sakit. Oo. Ang sakit kay kanabitong kay ang pagpabilin bisaga kahibalo ka ba nga naguba na ka. Oo. Diba? Sakit ka ayun na no. Nga kanang gapadayon gihapon ka bisag kahibaw ka nga murag gamay na lang gikuwang nga murag di na makaya. Oo. Diba? Kanang magpadayon gihapon ka sa imong buhaton, let go na. Let go. Oo, mo na sa gingon ni Mama Babel. Mo na biyain na siya. Oo. Kay murag sakit na kaayo nang nga nga ikaw na lang gyud ang pirming nag-adjust no. Ikaw na lang ang pirming kanang sige hatag, sige give nya wala kay ma-take. Oo, the give and take man gud na. Oo. Pero ikaw wala kay nadawat. Oo. Ikaw ni sige hatag pero ikaw may wala nadawat. Ang imuhang nadawat ra kasakit. Oo. Grabe. Ouch. Oo. Ug kanang bitaw bisag unsaon nimo ug kanang kuan bitaw kanang kapit sa usa ka relasyon. Unsaon nimo bag hold on. Oh, grabe jud ang hold on, baby, hold on. Oo, pero murag ikaw ra gihapon ang nagdala sa inyong relasyon. Oo, di ba? Murag makaingon jud kag ako pa ba ni? dili man ni ako, dili mo ko ingani. Paris man ta, anong ako ramon ang gadala. Oo, dapat kitang duha ani. Oo, kung sa'y problema na to, istoryaan na to. Dili kay, og mag-istorya ta, ako ray sige, yaw-yaw di ha, ikaw, wala na, magbina di ka, mamina, mag-selpon-selpon rak ha. Diba, makapungot ang ingana, no? Makalang selpon-selponan lang ta niya. Sige, tag-yaw-yaw di ha. Grabe na kay imong hugot, pwede na imong yaw-yaw di ha. Mga asa na niabot imong yaw-yaw niya. Ang imong kuan kay wala, nag-selpon-selpon ra. Oo, diba, lami, kutok-kutohon. Uy, kabad! Kabad ba? Oo. Sa mga kabaybo, nakaabot na ba ka sa point sa imuhang kanang sa inyong kinabuhi nga gihigugma o gihigugma pa nimo siya pero kabalo ka nga kinahanglan na kangamubiya Oo. Di ba na among giingana no? So possible ana no. Mingon kag gigugma pa nako siya pero mauto ang pinakasakit nga desisyon. Oh, bisag bisan pag sakit na siya nga desisyon nga imuha nang i-let go ang tao. Oo, bisag sakit na siya. Kinahanglan nimo ang i-take ang sakit, dawato nimo ang sakit. Kay syempre imuha man ang gisudlan o nigawas man kaana nga relasyon kay syempre wala nakasabot, wala nakakasabot, sakit na gyud kaayo. So kana imuhang kasakit, panindigin na. Oo. Oo. Kay syempre imuha man ang desisyon nga i-let go, imo mang imong desisyon nga mas gipili nimo ang imuhang kaugalingon. Oo. Para nga mas mo grow ka nya katong mga nahitabo ninyo, imuhang nahitabo sa imuhang gihigugma mo, to yung nga lesson learned na to nimo siya para sa sunod na pud nga imuhang kuan, imuhang muabot. Oo. Naanak kay kanang mga knowledge, the knowledgeable. Of the knowledge man. Oo. So naapo ingon tingali uban no makaingon nga kanang naglisod pa ko karon, lisod pa, lisod man gyud na. Ang ana man gyud na, mag-agi man gyud na sa kalisod. Syempre, oo, di man gyud lalim. O kasi syempre sa mo to gihigugma nimo nang ang kanang tawhana, di gyud lalim. Oo, lisod gyud kaayo. Oo, or kanang makaingon nga akong gipili ang ako ang kagalingon. O syempre mas gipili gyud nimo imong kaugalingon. Oo. Or naapoy tali maingon nga kanang nasabtan ako nga kanang dili gyud tanan, no, dili tanan nga kanang gugma angay natong ipugos. Ah. Oo. Diba? So naapoy ka nang pangutana nga nganong lisod man, no? Nganong lisod man pilion ang imong kaugalingon, no? Ngano man na? Why is that? Diba? Kay kung tinuod gyud ang imong gugma sa usa ka tawo, no, dili man gyud sayon ang pagbiya ana niya. Oo, dili gyud sayon. Mahadlok ka nga kanang basin mawala siya. Oo, namang gyud ingana ang mahadlok ta. Oo. Mahadlok ka nga basin magmahay ka. Oo, ngana man gyud na magmahay. Oo, mahadlok ka nga basin na dili na siya mubalik. Oo, sa imuhang kinabuhi. Pero usahay, ang mas angay yun na itong kahadlukan, no, kanang ang pagkawala. Oo, sa imuhang kaugalingon kaysa pagkawala sa usa ka tawo. Oo, kana mo'y murag hadlok. Oo, dili ka nang kanang mawala ka sa imuhang kaugalingon, nga wala na ka sa kailaba sa imuhang kaugalingon. Makaingon ka nga dili man ko ingani sa una. Oo, sa wala pa siya dili man ko ingani, wala man ako dili man ingani ang akong binuhatan, dili ingani akong mga mamot o imong actions. Oo, I'm not like this, ha? Pero nahimo kang ingana tungod niya. Oo. So tungod ana nga wala na ka nakailas imong kaugalingon. Oo, hangtod nga murag na sobra na, oo, sakit na. Oo, so ay, let go na siya. Oo, muna, decide na lang yung kano. You have to decide. Oo, muna, ang giingon ni Mama Babel, muna, biyain na siya. Tana, biyaan na nato siya. Oo, grabe ang pagkabiya. Oo, so mga ka-vibe, no, kinsa diri ang kananga. Nagsigi og ingon, kinsa ninyo diha sa itong mga listeners diha nga nag-ingon, nagkanag, kaya pa rin ako. Oh, grabe! Ganang, gusto pa diyo kag kanang, isa gabi na kayong, gamay na lang kuwang bitaw po mo ingon kag kanang, kaya pa rin ako, pero nagkagabi, hindi ay kay magsigi ka og hilak. Oo. Tungod kay, imong gikuan nimo kaugalingon nga kaya nimo ni, pero murag imong dughan murag dili na makaya. Ikaw ra nag-ingon sa imong kaugalingon nga kaya nimo, pero imong dughan imong kuan, wala, sige ra kag hilak. Oo, so mga ka-vibe, ha, dili tanan nga strong, okay na. Ang uban strong lang na kay wa nay choice. Di ba? No, nami no. Dili tanan good strong. Okay na, di ba, Mama Mabel? Ang uban strong. Kaya wala na kailain nga choice. Di ba? Ano man yun? Masakitan man po daning topic na itong karong buntaga. Oy. Usahay o ang pagpili sa imong kaugalingon, dili na siya kanang pagka kanang masarang masana masaranga o na sana nga ko ana ang term na ay ko na kanang laing nga tayong para kanang masabtan bitaw na to. Dili pud kini kanang pagbiya sa gugma no. Kini usa ka paagi nga syempre pagluwas gid sa imong kaugalingon sa sitwasyon nga murag hinay-hinay nga naguba nimo, di ba? Oo, so mas gipili nimo ang imong kaugalingon. Oo, di ba? Dili magyud na siya kanang ni let go, kanang nibiya ka sa gugma. Oh, pero mo ni mas imuha lang jung yun ka nga sig you save yourself. Oh, save yourself. Oo, sa mga manawagan ko diha sa mga wala ni dili na nila makaya ang ilahang tagsa-tagsa ka mga relasyon diha murag grabe na kaayo nga ang kasakit. Mo na imo buhaton save yourself na lang yun. Oo, ha. Oo, so kung sakit na, i-let go. Oo, ayaw na paghuwat. Oo, ayaw na paghuwat nga mas mo grabe. Mas mudako ang problema. Oo, ayaw na huwat ta ha. Ay, grabe si DJ Chandel. ay, grabe dyan ang pagkahugot. So, ayaw mo, don't go away ha, mga ka-vibes. Kaya, napatay na itong, tubaguan, no? Tubaguan na ito ang atong pangutana, no? Kung mawala man siya tungod kay, kung mawala man siya tungod kay, imong gipili ang imuhang kaugalingon, na dautan ba ka, ana? Oo. Are you the enemy? Ang saon? Or, usa lang kakatao nga nakat-una sa iyahang bili. Ay, so padayon ta mga kabansa, diri lang sa Pukaw na Vibe with DJ Chabel. Only here on your home of Good Vibes Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.
3: Vibe 105.5. You be on

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: Yes, once again, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM and DJ Shabelle. Ah. Namahaw na ba ang tanan diha, no? So don't forget ha, sa pagpamahaw guys, especially sa ato ang mga estudyante diha, no? Mga tabahante nga mudong sa ilang mga tagsa-tagsa katabaho ato mga estudyante nga parong sa ilang mga schools. Yes, good morning ninyo. Don't forget to bring, siyempre init, good ang panahon, no? Bisag init, magdalagi hapon tagpayong, kay grabe ang kainit karong mga panahon na murag sakit siya sa scan. Yes, and also don't forget also to bring your water. Kasi syempre sa mainit na panahon, kinahanglan natin uminom ng tubig para hydrated. Stay hydrated. So mga kabaybay. And also, I like to shout out no, sa ato ang live viewer si Boy Baga Herbert Garzula. Yes, hi. Alas 9 pa to si DJ Rick kuya. Oo, so hingon si Kone, wala na'y sakit ang kamot manghod, ang sakit ka ng bagtak, dughan og leog. Oo, pero kana tanan, kahit good, pero maantos ra, masakit pa ang gipaasa ka o giilisan ka o gipulihan ka, mo na'y pinakasakit. Grabe na po na, ay, pinaasa pa, giilisan pa, gipulihan pa, grabe. Yes, I'd like to say hi, good morning to Agnes. Good morning to my friend. Bakit nga murag, kung ano nagkaroon, murag late ka, kaayo karon. hi, Agmas of Gamas Entertainment. Hi, good morning to you. So balik ta no, sa ato ang topic karong adlawa, which is requested by Mama Mabel Inoroba. One of my, kuan siya, vocalista ni siya no, sa Soul String Band. Grabe, oy. May mga hugot na hugot kaayo. Diba? So mo to no ang ato ang kung piliun ti ka mawala ang ako ang kaugalingon, pero kung piliun ako ang kaugalingon, ikaw ang mawala. Oh! Di ba daghan jug nakarelate sa ato ang kanang gi istoryahan karong buntaga. Yes, as maski ako. So mga ka-vibe no, dili gyud sa yon, dili sa yon ang pagpili. Di man gyud sa yon ang mamili. Syempre maski magpili ka og mga answer sa mga test paper, di man na sa yon. Oo, listen man na sambutog ka ng waka kahibaw sa answer. Oo, dili gyud. Hay. Dili gyud na kanang sa yon, no, di ba? Oo, sama ra pud na sa gugma, dili sa yon ang pagpili. Ah! Mamili ka kung asa nila da. Ay, so mga ka-vibe, no, walay tao nga gusto mupili tali sa gugma. Walay tao nga ka ng gusto mupili tali sa gugma ug sa iyahang kaugalingon. Di ba? Murag, lisod piliun ba? Gugma or kaugalingon? Di ba? Kay kung tinuod ang imuhang paghigugma, no, buot dyan imong maluwas ang inyohang relasyon. Oo, diba? Nga naman ang gusto dyan imong maluwas kasi syempre mahal na mahal mo talaga siya. Oo. I love him with all my heart and soul. I give my love to have and hold. Kikanta. Oo, diba? Ano na siya, no? Okay, ang tinuod nga gugma, di ba? Og buot gyud nimo siya nga maluwas. Ah, di ba na moy nga na? Hold on, baby, hold on. Kaya pa ni nato, luwas ni nato ato relasyon, ah. Apan kung tinuod pud ang imuhang paghigugma sa imuhang kaugalingon, dili nimo tugutan gyud ang nga magpadayon ang mga mupadayon ka sa sitwasyon sa inyohang relasyon nga naguba na ka. Oo, diba? Ngay ko anjud ang na ay difference. There's the difference between the two. Ah! Oo, diba? So ari ta na sa ang pagpili sa imuhang kaugalingon. Ah, oo. Usahay ang pinakalisod gyud nga goodbye. Ah. I love you. Goodbye, di ba? Sa kanta pa lang daan, no. Oh. Sakit no. Mahal na mahal mo siya pero kailangan mo siyang i-let go. Ah. Mo to sama sa kanta ni Celine Dion nga. Hey baby. I love you. Goodbye. Di ba? Kaya ito na kanang na part ato nga leaving someone when you love someone, it's the hardest thing to do. Ay! Samutag ka na katuloy. When you love someone as much as I love you, hagi pulihan na di ay ka. Ang sakit. di ba? Usahay ang pinakalisod nga goodbye. Dili para sa usa ka tawo. Kung dili para sa version sa imuhang kaugalingon nga sige na lang kaug antos. Ah, di ba? Ang pagpili gyud sa imuhang kaugalingon no dili pasabot nga kanang wala na kay gugma gyud anang tawhana. Oo. Pasabot lang ana nga kanang nakaanggo na ka ba? Oo. You already learned your lesson. Nga kanang ang gugma dili unta kanang makapawala di ba sa imuhang respeto sa imuhang kaugalingon. Oo, dili man unta ko an dapat ang gugma love is patient, love is kind. Oo, di ba? Naman na sa Bible. Oo, pero murag kanang umawala na gani ka sa respeto sa imuhang kaugalingon, murag ang dangin na nato. Oh, mo ta sige nga biyain na siya. Kay ang tinuod nga gugma no, mutabang gyud dinimo nga na, mutabang gyud sa imong growth. Oo, di ba? Ang tinuod nga gugma. Wow. Di ba Agnes? O gani jud si Agnes. Oh, dili na siya ang tinuod nga gugma. Oh, mutabang sa imong growth. Dili na siya mo magpugong nimo nga kanang mpugong nimo nga kanang mawala ka sa imuhang kaugalingon. Oo, dili pud tanan ang pagbiya sa usa ka tawo pagkapildi kanang pildi na ka tungod kay gibiyaan mo siya. No, it's not like that. Wow. Di ba ni mga tawo nga kanang maghuna-huna kanang maghuna-huna nga kung mibiya ka no pildi na ka. Oo. Tungkol kay gibiyaan ako siya, ako ang talo. Oh, di ba? Panusahay gyud no. Panusahay mga ka-vibe, ang pagbiya mo ang pinaka-isog nga desisyon nga imuhang gihatag sa imuhang kaugalingon. Oo, kay tungod kay gipili nimo, mas gipili nimo ang kalinaw kaysa kasakit. Gichose yun yung imuhang peace of mind, peace sa tanan-tanan nga wala na'y labad sa ulo. Kaysa sa kasakit nga imuhang gibati. Tungod na naamog yun na sa kasakit, hindi man na mawala. Hindi pa man na masa, inanay man na siya mawala ang kasakit. Pero ang mas gipilig yun mo kay para lang nga imo siyang let go for the peace, para sa imuhang peace po sa imuhang mind. Oo, kay lami bang good nang na'y peace of mind, no? Oo, kay para ka nang kuan ba? Di sa ingon nga wala ka problema ka na amo gyud tagsa-tagsa ka puni man jud na mawala ng problema no, pero kanang dili kanang tungod mangud dali sa usa ka tawo madug tungod sa mga kasakit murag imuhang peace of mind kay murag wala na gyud kay peace of mind mo nang mas imo lang gyud gipili nga let go na nang tawhana. So mga ka-vibe no, kung naa ka sa maong sitwasyon unsa ang imuhang pilion, ang relasyon bisan naguba na ka or ang imong kaugalingon bisan na sakit ang pagbiya. So mga ka-vibe, kinsa diri ang nakaingon o ka ng ako na lang yun ang pirmi nga mo sabot. Niya sa kadugayan ikaw lang pud pirmi ang nasakitan no. Reminder lang mga ka-vibe, ang gugma dili mahimong one man team. Oh, reminder. Oo, dili lang one man team, duha mo. Oo, depende ra na sa imong uyab ug mga hoy. Mo na kana mga nanubra diha kana mga tag-upa tag-lima sus Ginoo ko. Hoy, maluoy in town mo sa mga single. Grabe na, no brand, dito nang inyuha diha. Oo, grabe na. Ika, sila one-man team. Oo, grabe na ni Muha. Murag, mahimo na na siyang ka ng basketball team. Mm-mm. Oo, so it takes two to tango, yun, no? Oo, syempre. Sa, basta mag kanyang dili one-man team ang gugma. Sa mga ka-vibe, no, ang tao nga tinuod nga nagmahal ni mo, dili gusto nga mawala ka sa imuhang kaugalingon, oy, aron lang mapabilin kaniya. Kaya ang tinuod nga gugma, no, dili lang magkupot. Mutabang sad ni nga mahimong mas ligon, mas malinawon, o mas maayong tao ka, di ba, Agnes? Ikatawan ni si Agnes, no? Yeah! O kung adunay mga times, there are times, kilatan pa sila. Kanang mga nanubra, no? O, di ba, Agnes? Ay, gambo si Agnes nga makilatan sila. Bad man, no, Agnes. Ay, kamalaka kay... Magyampo po na ako. Oh, katong gitarista. Ayaw po na. Mahal na mahal ko pa naman yun. Joke. Ayaw mo pa ilan. Ay! Oo, diba? So, magamay mo, ayaw kahadlok ha, nga mawala ang tao nga dili makahatag og bilis sa imong kaugaling. Oh, yes, ayaw kahadloki, oy. Oo, kay mas kuyaw ang pagkawala sa imuhang kaugalingon samtang naningkamot ka nga magpabilin ang usa ka tawo. Ah, di ba, Agnes? Ah, ang gugma nga dili tinuod, no, magpugos ni mo nga mawala ka. Kini mo, dasig ni mo nga, mas mahimo ka nga, mas maayo. Ah, di ba? Hello, Ma'am Agnes. Oh, di ba? Wash out. Wash out ko nung wash out ni Ma'am Agnes. Aha. So mga ka-vibe ha, hinumdumi, mama Bella, dili sayop ang paghigugma gyud sa uban. Apan ayaw kalimtino ang paghigugma gyud sa imuhang kaugalingon. Kaysa katapusan, ang tao nga magpabilin uban nimo hangtod sa katapusan sa imuhang journey, sa imuhang kinabuhi, mao ang imuhang kaugalingon. Oo, kay dili na ka makakita og laing kaugalingon. Timan ina, usara ka buok ang imuhang kaugalingon. Lisod pod og adto ka sa lain mangita og kaugalingon. Nga naman pod siya na amo pod sila ilaing nga kaugalingon. Mao na. Oo. Nga mas pilion nimo ay imuhang self. Oo. Ayaw hutdatanan nga imuhang ihatag anhang tawhana. Oo, wag mong ubusin ang iyong sarili. Magtira ka para sa iyo. Ah, ganun 'yon. Di ba magtira-tira ka naman? So kabasa mo balik pa si DJ Chabel. Ayaw mo balhin. Ani ra mo siyempre especially sa mga live viewers. Yes, only here sa atong programang Pukaw na Vibe. Diri lang na sa Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.

0: Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.
1: Yes, and once again, good morning, good morning, good morning, good morning, Vibe Nation. You're still listening to Vibe 105.5 FM. DJ Chabal, yes. Chabal, ano dahilan? Di ba, well, nag-break ka rin si DJ Chabal Gatan. Oh, Juku, teach you a lesson. Grabe yan, teach you a lesson. Ganahan ko. Oo, sa kagnaingani sa Philippines, no? Oh, di ba, ERPV, grabe, as in. What if? Oo, sa mga ka-vibe, no? Usahay, balik ta, usahay ang pinakalisod nga desisyon sa gugma, no? Dili gyud ang pag-ingon og I love you. Ang pinakalisod mo ang pag-ingon og tama na, ha? Hindi ko na kaya. Saon? So na ako yung mga a little bit of advice sa mga ka-vibes, no? Unang-una, ayaw kalimti gyud ang imuhang kaugalingon. Yes, maog yud ni. Ayaw jud kalimti. Maayo man ang pagigugma sa uban, no? Pero ayaw gyud kalimti. Ayaw himo ang mawala ka sa imuhang kaugalingon, no? Tungod lang, oh, kay gusto ka magpabilin sa usa ka relasyon. Sa usa ka relasyon nga dili na healthy para nimo. Oo, nga muraga, grabe nagigayo ang kasakit nga gihatag sa relasyon. Oh, di ba? Dapat magpadayon gihapon ka sa imuhang mga damgo. Padayon ka sa pag-atiman sa imuhang panglawas. Oo. O ayaw biyai ang mga butang gyud nga makapalipay ni mo. Ayaw, ayaw. Oo. Don't take your happiness away, ha? Oo. Ikaduha, ang gugma gyud, no, ang igugma, dili gyud dapat makapakapoy per me. Oh, normal, normal lang mga trials sa inyuhang relasyon, mga pagsulay mo, you know, pagsulay ra sa kinabuhi. Apan kung kada adlaw na lang kanang kasakit, luha ug kapoy ang imuhang mabati atong nanahang relasyon, na murag panahon na gid ka nga mangutana gid ka sa imuhang kaugalingon og nalipay pa ba ko ani, am I still happy sa ato ang relasyon? Oo, pangutana imong kaugalingon, o pangutana niyo kaugalingon. Ay, shout out to Mads. Hi Mads Nilda Utida. O ikatulo, dili gyud dautan ang pagpili sa imuhang kaugalingon. Sa mga kavag ang pangpili sa imuhang kaugalingon, no, di ba? Kini ang usa katimaan nga kabalo ka sa imuhang worth as a person. Oo. Kay dili ka mahimong maayo, oh, sa uban kung ikaw mismo sa imuhang kaugalingon na ubos ka na. Ay. Diba? Wow, grabe ang pagka hugot. Oo, diba? So ang ikaapat, no, dili tanana gihigugma, dili tanan niya gihigugma angay nga kapitan, nga angay ta mo hold on. Hay, usahay, adunay mga tao nga imo nga gihigugma apan dili angay nga imo nga pilion hangtod sa kahangturan. Oo, di ba? Nag-iuban, oo. Nga dili pagyud siya ang right person, oo, para nimo. O kanang basin ka ng tawhana nga nakapasakit nimo karon, o kanang hatag imong nagkaguol luha, dili pa na siya mao ang right person para nimo. Muabot ug muabot ra gyud na siya. Dili na siya kinahanglan pangitaon, dili na siya kinahanglan pangayoon, dili po na siya kinahanglan ilugon. Oo, muabot ug muabot, darating na darating din yan at the right time, at the right place, tanan-tanan, perfect timing, in God's grace, in God's perfect time, darating at darating din yan. Oo, diba, ug okay ra gid kaayo na, ha, nga kanang kay usahay ang pinakadakong leksyon sa gugma, no, mao ang pagkat-on gyud sa pag-let go anang tawhana nga nakapasakit nimo. Let go na og dili na siya healthy. I-let go. Go, go, go. Can't hold it back anymore. I-let go. Go, go, go, ha? Let go. I-let go. O, ikalima. Pilia ang relasyon nga. Kanya nga, makapatubo. Gindi mo makapag-growth ba Oo, kay ang tinuod nga partner, ha, dili gid mo pugong sa imuhang paglambo, sa imuhang mga passion, sa kinabuhi, imuhang career, imuhang mga gusto, o dili na ang tinuod nga partner, o dili gid mo pugong nimo, dili kaniya ipaubos, o aron siya sa iyang kaugalingon ang mutaas, di ba? Ang tinuod nga gugma, magdasig yun na nimo nga mas mahimong mas maayong nga tao, nga dili ka mawala sa imuhang kaugalingon, sa imuhang identity. Oo, maunay tinuod nga partner. Oo, timanin ninyo na mga ka-vibes sa mga na mga partner diha. Oo, ganun yun. Muna, ayaw ninyo pugni ang inyuhang partner sa inyuhang kalipay. Ug asa siya malipay? Oo, ayaw po nang malipay sa lain. Dili na nga na sa iyang kalipay ba sa iyang self? Oo nga, malipay siya ani sa iyang trabaho, nga nangana, ganun-ganun. Di ba, masabtan man tali na ninyo, no? Ha? Gabi, wala ka further discussion si DJ Sabel. Diba? Ayan. Ika, muna dito. Limaran. So, ka vibe. Kung kinahanglan na ni mo usahay nga mupili tali sa imuhang kalinaw o sa usa ka relasyon na mamili ka sa peace of mind or sa usa ka relasyon, no? Ayaw ka hadlok nga mas pilion nimo ang kalinaw. Kay ang relasyon, mahimong mawala ramang yun na. Siyempre, people come and go. Oo, sa relasyon siya magbuwag. Oo, magbuwag balik. Ayaw na po nang magbalik. Oo, pero once ang nabuwag, ayaw na balik. Oy, kung sakita ka, ayaw na. Pagitan na lagrain. Alagay mo, abutan na siya. Diba, ayaw ka hadlok nga mas pilion ahang kalinaw. Kay ang relasyon mahimong umawala apan ang imuhang kaugalingon na kinahanglan nimong ampingan na sa tibuok nimong kinabuhi. Yes, so ampingan mo na mga ka-vibes atong mga solid listeners diha nga mga naminaw, sa mga bago pa naminaw, sa atong mga live viewers, sa tanan-tanan ninyo diha, ano, kinahanglan ampingan gyud nato ang atong kaugalingon. We have to take care of ourselves. Diba? O magyud na, kailangan gyud nato ampingan. Kaya usaw na lang, diba? Oo, kung dili nato ampingan atong kaugalingon, luoit na. Oo, kita mo'y luoy. So my final advice, ayaw ihatag ang tanan na hangtod wala na'y mabilin yun para sa imuhang kaugalingon. Kay ang tinuod nga gugma, dili mangayo nga kanang mawala ka, no? Mawala ka sa imong kaugalingon aron na kanang magpabilin siya. Yes. So mga ka-vibe, kung naaman gani ka karon sa usa ka sitwasyon nga kanang naglibog ka, kung mupabilin ba ka or mubiya ka anang tawhana, no, pangutan agid una imong kaugalingon, no, kung kanang nalipay pa ba ko, o nalipay pa ba ko ani, o natahod pa ba ko, o na pa ba ko yung respeto, o nga nakuha anihang atong relasyon, no? Nahigugma pa ba ko sa angkong kaugalingon? Oo, yes, pwede mo ang self. Do I still love myself tungod aning relasyon? Oo. Kaya usahay no ang pinakaisog nga desisyon na dili ang pag-hold on sa usa ka tawo, kung dili ang pagbugi aron maluwas ang imuhang kaugalingon. So nagbilin nga anak yung mga kanang pabilin nga pahinom do. Pilia ang gugma nga mutubo uban nimo, dili ang gugma nga hinay-hinay mo pawala sa imuhang kaugalingon. Yes! Oo, so mga ito mga ka-vibe doon ato ang topic karong adlaw nga grabe dyan ang pag-request, no, ni Mama Mabel Inoroba sa ato ang topic karong adlaw. Grabe ang pagkahugot, no, di ba Mama Mabel? That goes for you sa ato ang gihisgutan karong buntaga, no. Sa mga ganahan pang mo-request ang topic ni DJ Shabel diha, chatty lang ko. Ako ang Maria Isabel Amper Dildan, di ba nga ako ang Facebook, Messenger, pwede dyan nga pagka ako at yung kumplito nga pangalan. Kuha nga na lang, excuse me, kuha nga na lang murag, para makumplito, Maria Isabella Santos Amper Bildan. Di ba, ganon yun. So once again ha, sa mga mga solid listeners na to diha. Yes, Vibe 105.5. Don't forget to follow our social media accounts. Yes, among Facebook page, sa among Instagram, sa among TikTok na Vibe 105.5 FM para pa-updated ta sa mga upcoming events and everything. Yes, and also, syempre, follow po si DJ Chabelle. DJ Chabelle, di ba? S-H-A-B-E-L-L-E, di ba? Giko, ano dyan ako ang pangalan? Chabelle. O, pero sa tinuod, ano akong pangalan dyan? Sabil. So, sa itong mga namino, no, thank you so much. Sa tanang always nag-listen, nga mamataog sa iyo sa kabuntagon para lang maminaw ni DJ Chabelle sa itong mga online viewers. Thank you so much. So, once again, ha, sa ito ang, ano, so, pwede kayo mo request o topic o sa itong istorya, panagbat-baton sa kada buntag. Once again, no, thank you so much to Mama Mabel sa ito ang topic karong adlaw. Nga grabe gyud kaayo ang pagkahugot nga pirti yung pagkahugot nga asa gihug murgikan gyud sa ilang ngantud sa okay daghan jud naka-relate sa ato ang gisgutan karong buntaga maski ako makarelate. Oo, grabe, oh, basta gugma gyud, no, daghan yung makarelate ngano man na so mga ka-vibe, ha, yes, don't go away. Okay. Mubalik pa later si DJ Chabelle. Only here on your home of good vibes, Vibe 105.5 FM. Feel the vibe.